0: Glazoro harami current in this one in the Kanyasegos in Daraswan Kronu in Kalamita Piscuskun Nuda Ua Pelanzu FM for a scrum, the Temptum for a scrum do watch you is an and the broken owl me borach and not an and the Kundimian and the Dior Waman and the Purimian and the boat to know that Dia Kalamo Dudin and the Bains are doing Korodeshima Baltero Kambai Tayadu Num Adala Daraja Kuru Duno Arzi Sandiro Kundoro Yole Darajada Adala Sandiro Sadinwa ana ma da jiboni mi am botum kararo lona andiro soro paraskram de dum bayen so da ita gat kumin assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: bazan kanda tikriya
0: nda patu kliya
1: kliya sai nda cida
0: cidan bi alhamdulillah nduma na jin
1: sai da tarayan do ana man shodo grossi ma he wake karab karare krantuye
0: ngala ushe kin shoro
1: ushe kudo ne balte kishana ai
0: kambaye
1: na'am ah todo hakika butu bende fantina ide balkere ne kambaye ari todo lokto Allah au gumnati en kal ammu kun hawayen kal au karakkayen kal tuwar mar hayala ro kambaru ku balkenza tayi da zana san ya rasulo kaziyen kashara hakika alairo amdon do bi basan kama za kwanga za sandiya bala kullana tara dewa uwa araka sandiro kullana nduma kam bana manza bawo kuru amdo duru awanza iso sandiro muko sakimba sandiya kwaza kama kishana kambaro kullana kambari iso ru masar zala so bina zala so pepesa aw zala so gurro za kullan dia sedia isa sandiya duriya za daji aw ndurungo zala ya hurti injine sa goza isa chalam daya zo wa zain ade zikai da lokto Allah ammu kwa wayen kalkar kayan kal gumnati en kal kamba ade sandiro tawo da baran baranam kuzukuro sandiya fandum sandiro tulu zar mu ko iko murade tana tawo ade kiro wallo ma daji taida zullar di daya hapsin kuru lar da ran lewa sutin kuru amdo ne kambare ne amdo andere de kirma mar yallandiya da yana marim ande bar waliya daji tulu da ne yallande sai duro am be ma de gwamnati en kal am awa en kal mu ko sakin no da ande yakin dia insha Allah adiye zuku da adiya ci zakara din tarai da za kambalo duro aso de karat kala ai sendiro ko sa na shi gwamnati men au jiri baitun balda ne beji yiri kamba bana tiyan kalji alaman gwinaye baitun balgina ti ne dai misal lokuma jiri sa sa su tiya adi su ta ta baitun balan bana zure ne zakai su tiya baitun balgina ti en bebe atoro da kamba gwinya bana tiyan alkaro gwinya ti en bero wallo wallo no ma dai bari zai goza shilan ne jiri kamba so jiri gwinya so da shiran goto bana tin ari ma gwamnati dai ko police da gwamnati state da shan mar kurturo suku ari ci koro wallo ma tai da zubana sutin nilewa ilar biro sutin kada sunan kilo
0: gira masha Allah tai da yin raskrina loktu ngono ma da loktu Allah boturo ade ma lauta baltero kambaye guru ade ma awado sandiro tri asandina ma so da pilla pilla ro tri na yikuru nim adalla daraja nda sandiro kando so awala cida kulozo guru ade ma awu da gari gapsina sande suro kun bali ne kindaram da gonum le tiro kran assalamu alaikum Assalamu alaikum.
2: Assalam.
0: Nam duma na jin.
2: Sa Haruna.
0: Na mushe kishoro.
2: Dara dara, bari on dara taru.
0: Abi kudum mandero.
2: Assalam do acha yar kullum kirin wala ko ni, kullum ko jaga en ba kuru wo.
0: Gila kuru sadim gana.
2: Ah, gala dora, gala ala ne ba na.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Alar ki gira na pinile fa.
0: Na. Amin ya rabbal alamin. Ngala te da nyinyo askrina lokto ngono wa dia lokto abotro. Ai te da nyinyo askrina da ji lokto ngono wa dia lokto Allah botro kurusa dim gana. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
0: Nda pato kilewa.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nduma na jin?
2: Eh, Aisha Muhammad.
0: Aisha Goni Mohammed wishe kisho.
2: Yaye si ku bol ti kambaye.
0: Ade lauta.
2: Na tawo da mara kamba to re ko re man da bane ti a cikin na kurk
3: kula bana la ta
0: da
3: ya ga umar garajen ga madina ta sanya a wuri bayan na ji wanda da ya ke jin mata da ta manga la ta na so so kren da bana la ko da kam da kam ba da ya ci mazin kam ba ra wajen amma da yin ita ce na da ci ma ti lan fa ta manga ta ta ko da na da ta ce ya yin balkin ga ko ya Allah a wala ta na ci da ra da wasu da ga ci ma ta ba da ta ni ai ma ki ce ba ma ta di ya da ta ku ya au ta ya kam ba ku sun gan da na ta bana ci ma ta da ta na kam ba ku re san din ya ka da ci ya mu re ma san da ga wan ka ni sai daren da mu ya kan da na ta din din ga ka da san mu da fa to man da ta ma ba ta ma to ma kan da ra ta din da ji sai sau da mu da fa to man da ra ta din da kan ba to da na ta da ta ro ka ji ya ka ta ra gumna ya amma kon awa karaka jini ba musamman kan barka bana ta ce da kuma wannan ne ba ala yan mu fa ku ne ala mun fa gara ka
0: gami ya rabal alabi dai da yan yura askrena loktu ngon man dia loktu allan botura de man lauta na shado kan bayro wallo no ma da ji sandi gwamnati da jamiro don darawa da luwata kam do rakata so yi sandi abana so kindo so so ngore be ji sandi bayin so asinna assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam
0: ndak lewa
4: lewa asere tata
0: alhamdulillah nduma na jin
4: ma wala ma ta mala ma da barabe den kawara
0: ngilaw shigin shoro
4: ambar na ta ma tran da wat ndak lewa wala
0: na ngila ma shanda
4: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin dai da yin darasan dai da yin raskrera loktu gonum mandia loktu alla boturo da ji modanum ala barasuk dima amin ya rabbal alamin ala bana ande sama rasulu assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam
0: ndak lewa kliya zle
5: alhamdulillah umar alaji aman marajin ba zu gumna barorci
0: ngula wushe ku jero
5: ko balke tamare kamba nyaye kalala na
0: kamba kamba balte na ku
5: dai awaye ugule kina chaman sima saman maro kamu kambar walja bangnya mu kontrol
0: bangnya mu kontrol isna
5: yawa dai alayhi salatu wassalamu salam zubara tumala ngulzana fato rashin kamano ne aboro zana ro tuku no ngulzana mana nzu fatore ne kwa kambari da ana ginya da ana go tiku dai kuma me salo kazun rajiri info monti la kamni turum na monti kuma ne ginya ambeya kala kazun kuma sin ya tijo kamni na na ala na jaja kura gamnati kura la bara ta kura sin ni kilo ta yo wande gamnati folla ko yo kuma na kisra na so be yiri biya ginya arkiro kada zaindi yace na kai sura nan jiro karana na ta wa kama ya jiri da kamar islamu ya rabbi yo unya ta uga na ta ni son goro da kamar da unya ne dai da unya ka zuwa da ya sura kam ne yi kuma ina ne yi jiri turum na fanjin na fara tuna ma san zaron gaji ne sun ka ba mai ngalle ta ga fanni a ta kare fanni ya zuwa ne na lala jaja kura fanni ne
0: are
5: wai ni dai turin marigi yuni din wa ta kwani kina ala ta gara jona wannan kurmu ko donor ci nan ne sai don kamba kamba da wata saura da kinare sai din yayi sa kara wanda naftai ko donor ci nan tare kamma ci ma so din tsoro
0: are
5: wanda naftai wanda da sa sala din no sala sule da so sala din no ha taru kuma sala din no yayi gana gana da ya sai sai ya kamba ko don ko zuna nan din dai bana riska kan yau kuro ai gole ma ku jana ma sama kamba mare to lana
0: hadi
5: au ba ya su ku kamba la ru ne tin tin ma kam do ni awar bana je ne ri
0: to
5: ai nan karo ga jana ra gamno ku bana mara da na tira do
0: hadi lawo
5: mu ko jerdi jana ra tsina kuma da Allah da ro lo
0: amin
5: ala ngira loro
0: ko amin ngila te dañu ras ke dina loktu ngor man dia loktu wala bo tro ngila de jarami kritu de so wonde so ndure de wonde so ko luro play ndi beji tam tam ngao play ndi ade kriñe jena da jina ndiro bo tundo so da gonye ko nyen klewana dia kirin sano
6: more music at whatloader.com.

0: Glazor wa harabi kriti jazo nene ni akangeste gozi indarason kurnu ingila vita fisku uskundu da uwa fela zu FM paraskaram ni tamtama paraskaram do wa chirewe sana ndiburo kong awon miburo achet nasa wana ndi kundi mena diro diwa wa yamana idafuru mena ndibu tundu sa adu inkila maudu jenin daji kumaro diwa wa yamana diwe burum gata nyi andi abuoni miwa botum kararo olo na daji kasano mjemi gari gapsana iso nda soro paraskaram de lorup tera salamu alaikum wa alaikum salam kiliwa sile nda fatu kiliwa Alhamdulillah ndu mana jin
1: Tarika
0: ndu mana ndu kakam nyi defan timbanya azal hala kamaro nya fan timba ba jor waya mana men makam zana daji waltum anda bo sami no tuma de so beji mana de kakam nyi ne nya fan te fan timba assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: Mbakan
0: dawat. Dawat, kiliwa?
1: Kiliwa, kiliwa.
0: Alhamdulillah, ndu mana jin?
1: Maya aja, jintu uro wali afot.
0: Ya aja.
1: Jintu wali afot.
0: Aja bintu wali afot, ushe kinshoro.
1: Na lebaasa.
0: Aja bintu, abi andiro kudum.
1: Ade, uwe mana kila kamba anga nyaye ni mana ne.
0: Ade, kubalte nga. Kambaye, nginyaye ki, kubalte kambaye. Dinai
1: ah balte pandi ah balte kandi ande sama suror man karai
0: kila masha Allah
1: ah ande ta man ande ba karaf kala ande ngon je oli afata lam banje nar wonno ma bana ma ande ngin yar toro ngudo kam ande ro furo kon ma ande ro leede kon do ma ba ah han mar won je ande ga ta so karaf ka de san je na ande le ni kala ande ko ma ni
0: kila nasha do nan dia bana karab kala bejuma lenu ku ga yarawa
1: ah to da da maro
0: ngila masha Allah to mai dinna daji na shado ol ya fotia kula de ma karab ga dum bero wollo na futu kishana buroi ande bayen sinadu beiri tawar stai fani fani fani ndo daji bero wollo na sande sumu karo ya kirin zan na shaka ando de ro wala so sa nan ni bero so ro ngalje ngila masha Allah ti danya di askrina lokum amin ya rab amin amin
1: ala
0: loro amin loktu ngor ma dia loktu allan boturo da jadi mallauta futu kishana buro ide bayinda sun nare karab karim beji sona sami sami la fanda endo tawodo da stays na ide daji katab la boturo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: nam buwana jin
2: alaji umar ngomari da karab kale
0: gila ushe kin choro
2: kuzo ma do kala ta kamba fe
0: balte kambai gu
2: balte kambai
0: jinai
2: jinai to so
0: are
2: gala zaro mashallah gala pa uru aro klan ni kin jiro lo na putu lo no ba zu gom nai penda pal kin nan de gala zai rakin de
0: no
2: jalin de ki kamande gom kamba pare ni kallo saru kwanga bazoya ta amno no dinai ma to ne uza ndulya kamun ndulya adu tsamai ba kamun naro kuma to zui hanzu ya zuma kwa to maya ne mun jin ala yaman nya ka din bawo kamun kwanga da fatu ara wallo na yo awe kur musulun be awade kamun do nan da kuma to duna da dazin yar mawaji no da ka kwa kuma ya kuma ajin zuriya wanda tsirai qur'an zuriya wanda ya tsoro nan kan zuba ja asalan no kwa ta mai ba hatan zuriya gudu tunor kuma da kuma saya ba lord ka zai armaru ka malman da borno ne dai ina da wa da sir kan maru kamun ka ba zu kamun zuwa kwalta ande musulman da suna da kuma da pro ande samma yi mana die moye sai ya kirturo yake sabkiye daji tangala amma kamo so ba ja tun mara kam da zai sha su mai mabba at mai dai lamar kur musulun bir gara mu kwalan tutun na am dinai da sai dan gala ai mawanjin na wala na kam mar kam zu ba ja mawanjin na wala na ita zu ta ja mawanjin na wala na musulma da samma da sai mangala amma kamu gana su ne ku ko tun nan zuna awakan june awaje ba apuna sibi mappa awat tor tunajina kirmasa nam daga na ngawor an andina yin ngala da mu tori ka
0: gira da jama'a irin na shawari masu mukaro lankirin tunaro gila dai da hayin yura askire da lokacin gona ma da yaro Allah bayan da aka ndoro da jitima irin na su mukaro yalan shawari da aka rintuna assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: da kulewa
1: na kula
0: am dan duma na jin
1: assalamu alaikum gwanin
0: gila wuce kun shoro wato
1: sekar ma kambaye banare malman da borno ya amfurar ma sa dan giri ramadan salin ba san kam alai nuwan zikin na da gonin ne
0: gonin mai ne wani
1: gonin lenin sayro bayan dinin malam mado komitin da ya masa mon lenin sayro bayan din yango au ba ni shek mamen mustafa so malam shek abubakar kyari so da kaman ga so sai ma komitin zambe masa mono amma dai amso gini gini ya kamba gini ya kwanza ba saka tu so kambe nan kado da kirma da zafale za kulasa nguron din fannin soro kampan nan ya soro jirera wallon ma da sun ma ba ko sakya sa anan ala bara su kubara fannin da atudo ali dai na dai ya ero dai le ne ba
0: gila dai
1: ai sori paltero e ko da makam di girenzo ko la faro dan am so di gire ba farin ne sa ka kwan zan be ya ba ta ne sa ka kirmale sai le za za fa
0: gira dai hayin yuro askin yana da jituma din na shawari da fan zana san dai kula sale zai no daji Allah dare da jiran proscrum di tantama proscrum di wacire da kashe sun zawa in cirewa banar da ne proscrum da ta garzu tana son engineer da ko ni hafsun wannan dai sai lokto huya

0: wala so da shi tartimz maz gaura kulz kuru tara da abakar kiji fantiya samma kulza tarza salule za da ikwa aw mati madrasa din tin ji mi da kuru commissioner agirke shi yasulu ala bara su a hutu kullum bayan salusar gwamnati shi zulum falgai gwamnati ga wanzun am gura ko sadin nan bai ngiya le tanzuwa so kidan zelan so rubbe jama so ro autin masara bayan sadugul yana da commissioner agirke sulu ala bara su a wadan kidar tudin na wadan jama rutun na san masulu bayan dana har ma matino ngiya commissioner ya tsawun zelan autin na mada tulu bayan dana wala na talasa ya kamara ya masri ma ya kamara ya manjer sani ya wala masu kutu so ba har ma ra wadan bayan na do kuma am kurandin tuma yana kutu ye da iko ashima mana security yare ko shi mana kamar rukin mar hutu ya rukin non awla jiri sabtuno shayeyo amma na fal kullum da zama na zatar sai mana fal mana zatar sai Allah mu wajin ba shi kuma gwamna indi ya la irga bada awore borno lezina di kala lejin gone awore kasina lezina di ala sidiya yobiya lejin gone kap shi za da za mataki goza kungunan zama su zeno a kanjira amma maza goza ne yayi kala warin ci da za dunaro a wala salimu wajin ba ha shi kuma an gwada rede a gwamnati wala mai tiyar na ba state so state controlling su dukan dare an maza a wangai su state government funding su din gwada duk so a wada sarin ne local state to salota na sarin ne kursa kula jasi saman zan kirta state palle sariya wala state palle sarin ne man a shi ma tsara na control sarin kirin dimin zu kurcha ma nan dai borno yiri sai din kuma a wadan chama ma mun sun nan mar ndu so sidin ne wala ne yayi wallar tun zukal zana marta a wadan chama ma mun sun nan mar sai goza goza a wada kirtura saka a shi security rumar asalala mara kambu adumano za amsa baraza so idin mara walja mara nim tala da kullumi asa kula ja kana malar da su kurin
1: alila wata
0: jawun jiya da kintiya da larrubariya martuno chama nan da so a kuru gwamnati da so san mace za ta kala security an mataki goza
1: ali
0: kalewan cino
1: mala da idan yiro screen na loktu ngon man da loktu allan botro da jare ma bayan nanum ala barasku bayanan sun mu karo ilan kirtuna da jijami gari gab suna da tunan so gwamnati fallugul ta gwamnati babagana umar azulmi gwamnati gari gab suna dai samma gwamnati ma kuro dai ma fudugul mai dai commissioner auren yalle zuna so au dimya lumbayen kandodo nyiro ba wajib marwa zunan mai dai lauta tawar so aduma su jami so dai au dimas so da no zain assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa san watin
1: da fato kliwa ya
2: waliba
1: ngila masha Allah duma na jin
2: Aisha Goni Muhammad Gurulimante.
1: Ngila ushe kishoro Aisha Goni Muhammad.
2: Nale ushe buraskaram kutu nungu lena.
1: Adi ni.
2: Abasan kutu dinyo gunja hakim.
1: Kuru samani yodai.
2: Ya wari kutu na mazado.
1: Awa
2: akawari kuru ntuye sobari yesu tida ya wari kana la andara kutu roja kutu nungu lena na yungu lena.
1: Ngila daji.
2: Ba san da program do zero hello haye gulkin da muke kuma a cikin mare fara kraita promoting da andaro mandina wallo na sa ara community ne loko una hawara la da ko risari da satu ninki ko sara ninki kindi ara wallo andaro forum dan sa ara forum kya da jike kindi au yakka ko to gotin ba lotu sala
1: lotu
2: da ile zo dai da ma awa mai ruru shi ma mai girke ka mai ruru wacce ya ro wacce ndo and then da kar gona so ro fara tsalam dai tamtam ma jemi kada so anda rutta sarana da dinga sare ce yi tuna ya minti jana usko aw minti ne wa ko zai minti ki na wanda la na rutti aw hore ki na ma ya wa kurai kan buwale da mu wanda mu kin ya ci ya karo mu ne minti ure su ma ma sori yoro ka dai forwani na cikin wannan da ya ci sano a wala son dai ba ku a ji cikin ya kwanci to kun ma na gonya dai kwa u am am u arakiya so nda ga talo na tumiru ya ci ci mara
1: glada ji are kutu baton da raso ne rahabci gladaji insha Allah bel ibuna insha Allah sa ara community findialan faraskaram do hello hi Allah misa zumar bari tiatra daji kumaro awar barro ngina babbo ikina daji kumaro ngoya roi na karako nasharo zundo amundo email ni notena maren daji nasharo am kurado aw adumada dorzana itagat kiesa hasan kana sulun jum hawa tertela ngana jinde buro go ahead ono nasarai daji leni ngai diwada insha Allah tin kurut madoi ada kai soyi beji. Thank you so much Aisha Goni Mohammed. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Amin wa alaikum salam.
3: Ba kan katonda wato kilewa.
1: Da fato kilewa.
3: Alhamdulillah sai Aisha Mohammed manajin gurganga ilkare radio karantuye.
1: Gila wushe kinsharo Aisha.
3: Gila alhamdulillah faras karma da ita gaturo.
1: Gila ma sha Allah.
3: Hawad ro bika uro ambe bayan sauduna akan sai fato radio yar mazaya duwanga sarai ba. Dai gane sai rukutun zar hafu ke safara ce ti gudin mai nayar isanan da ina.
1: Gila ma sha Allah.
3: Na shakar winaya mai ya sai ne MMC Allah ya kar winaya din. Ngal kema baranz gamna sai ro wala moto wal kullu wato. Adun gwa mai ya MMC ro ta ko gudai.
1: Mai ya ne?
3: Sai ya safi. Mai ya kar winaya.
1: Karina. Karina.
3: Karina sai kam me u mai yan zan me on da MMC la. Disabled local government na da kamre moto a bunduwa ce alba wa baranza gamna amma MMC a da kwami son sai ro bana bunduya. Bana moto aya sai ro ce.
1: MMC sai MMC da na sha do karci dai sandiro sadiyo
3: a ba aubiya baranda gamna da zuwa na man wala moto wala bunduwa sai rongonye adkarwe na MMC ne warwa kuma yame wala ci
1: kaza da lado MMC ma Karina yare
3: yewa yo dai su kanan kadro
1: yace
3: kaza da laza mewo yo kuma larafa bari mount salu kunan zan moto da gozat mai Karina ya lalle zakin dawuri zan pizza are tarare da aka roko sai mai buno da ngora kalare ya da shi madurin za sha le zan moto da ruwan zan kawon zan kindau pizza kunduwa goza ganan zai tara kamfin din take goza salona karalo na sha kondigai ada kurmai ya da kondigai da ruwa ya sarin mai zafal shi ade ta da goza salo kumbun za deza buladiya shi ma loga sarana da buladiya kamwa kada salo wono la pulon da furaza la sana tin karun zanga kidile zana da faturan sarin da sa'u ka jire ko zana da kesha yo dai tin da am ade ro nindirin za dai har salo kara a londuro ma za salo am farbare sarin nuye ne an dai ka sanya na nuye am farbare sarin sa salo na da ta baran gamna da sai ro bunduwa motwa da kinnar wallo na ma sai ta da bulai da shirar kalakal sar salo ce da sarin amma go kuma sai gun yana mar mu kun zan a wode luye kariu je da ma ba kamar motor din sali ne sai ne ta fata mai zai din motor din goza da ne ta da sar bulai da fiza goza sali yo a wadu kuto inda am aka yi kasa din za a mai ya MMC kare na ne warin da ma su ayi muradin go motor da bunduwa da sai ro sarin le turam da faro ai lamar ce dan zai yoro sabu amma ala dora sai da kasa da dan ta da furtun zai da tai da zana kan lafi zai
1: Aisha na do yi kuma da bayani ma da mai yado Karina ye suro kre yarwa sai ni mai wuya gullum
3: sai MMC ne an
1: sai MMC an mai yarwa do yo kuma kaza da lanza fal India e fandiyan wa andiro bayan sadiya na sha do amdo don darawa luwata commissioner information internal security bi shadonya andiro bayan sirin kuma number waya ya nyabonya andiro number do sindikari na dai kaza da lanza sai yak au India ya maradin yana
3: ikin mai za zamen yo insha Allah sirma ya zai ma shi dai kuma yim larafa sulule da dugozule za da andiro sadu bare so na dan tudin na number zin bi na lan yi rekin ala isiya
1: insha Allah ngawo faraskar bari da ja amin nya bunya da
3: ma ta sai baran gamna e kala ku furo sai ronda a wala kala dan tada
1: abi wa ka zuro commissioner information and internal security a wada in zulifo sorofato e lezina mabeji abi wa ka zuro andiro bayan nasidin san didon yerwa duro kare ci da yi kundo ba da ku rade ma san dai kasarin zafule zanan dindilin zafule zanan na shado kulo bare lokun isinare da shawun zulfu wa lezina maruba hasan kano hurma ma har hasan kane shin zukuya kulasu abiwa kazuro na dole zai tawasin moralan ga wanda ya gayo assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
4: da wata
1: da fato kilewa ya
4: sala
1: barka
4: barka wa
1: alhamdulillah wa
4: shafa ka mai ta gatoro
1: ma sha Allah
4: yawa umma ya fatima mura mu mari fatima manaji
1: ya fatima ya fatima aya ne ro kudum
4: a ku kana ro kulai ya la mar tsori ke ri mu kwa inga wa amaye maran da ku
1: na'am
4: a ali aure muradi ni na re na mar tsori ke ya rikar mango cham mamure de su dunun je su da nana yan da chama na gare de kama na gare da yake za shi rokin ta ya bara ga gwamnati ga wanda su ta yada a wasu madamun din ande a wurin mani na da kuma su suri da korkor borno yi kire bana kuma o karai kin na tare
5: da rasa
4: soja soro mun jin ba ai soja ro mun jin ba gulle ne a kusa anda o ande a soja da batar ke inda
1: lauta
4: isaka da jiren island
1: nam fantinya
4: duro ta fantin mai ya ka da ya duro duno sare langa yi duno sare ya da ikar ni na ande so ta da ande su fili en je te ce so ari sai ma puro a wo shuma da a woro sare duk suro ta ku sai ma kara da an jiyo sare din biro lono ma wallahi so jaye a fi ma sare ba dia sala ya ya wa dia sala ne ro sau so da fi zana nalan so ja da mai bare da majabtu go da ni ro misali ce langa yi kauta ga wai ko zuna da ngoi kilewa sai ci aunoi are bare dan amma kuma da siyo da sha saudi na ma are am da karadin ga saka ta sana ronda sala din bare din sai din mai ga sai ba ta kono ai da lilo
1: shin dudu
4: so fi su ma din a na shi ma din soja bariya amma ku na shi ma din so siyo shi ma are ga la za ta wannan ngo ku amma la ya din duri ka ande duro wallo ma ai ande ala ya zan ba
1: kila dai da yanyu raske na diwar waya mana mai kam gono ya jaba yanum da alama zuri da zido amason nai na shadon zuri fo idman katabla hasan kanne kila da insha Allah gojin no assalamu alaikum
6: assalamu rahmatullah
1: nam duma najin
6: ba hasan umar abim goro gambore ya wacil karabkara da karantu
1: abi kuri la kuri kirma ya gozu to ana foras garaba kuma ro da fallo karab
6: wala dina da amu su ce tsarin da kuma man fa ko
1: kuma ma shi mu dukla ko num ma kirma kirma ide
6: ade labunda alhamdulillah kawo da karin ga zallaye ndo alhamdulillah inji kunje dina hamzuna
1: inji hamzuna kula bulada hamzuna ka wani yaro
6: alhamdulillah ala andan da fa herace
1: amin ya rabbal alamin
6: ala ala burniya bulaja samma sura ala andiya miliwa bari ala andiya ala andiro hapsu
1: amin amin amin ya rabbal alamin
6: yo ta taro ne kuma miliwa ba shi bulaja andi sai samman du sai bayan sarna amma ba ala ando ne nguro a wai bayan sarna kai da zo bayan zo fantarama nguro da rabe shi sa buro na mamuni mai kama borna yo biya adamawa na ya karbo tsauran zuro ba da an da sukcin
1: ade
6: dole kuma an goda ma turuwa da shi ay alhamdulillah ni lewa so wandana a adamawa shi ay alhamdulillah ni lewa so wandana dun ma ko gaba ba ya ay suka ande borno da kwaye ande bana shan zuro din tsoro ande kaziya da ay suka marno tai a yau da afi magare ga fitu dole kuma a gwamnati fallo a fi sokoltu na yo allakal gaman na dole ciyaman nan zar sai mace za da za allakal gaman zar roci za tare da za an suro da saudin Allah ga ta yin da kun ta sai rucin a da gwamnati dole kura dole shi Abuja da sai Allah don ga kun ta sai rasadin yo na shawo ne ta kamar a fiso soja da fitu dole kultuna soja da kusa anda surabula man an soja ruma da salo ne da zurtare da anda tsara da soja ga inda lewa ne rasadin duriya ande ande kande so kaman da sarwa cinye da ni edo ne so burne da marin da lewa cude da su ko wala bala ya ne duriya do ne bula da ya rage ci da zama soja da sa an daura lajin manzuro so din ba da su kuma ta na kalakta uza karmina so duriya ka so Allah ci za daza sai ro kasar sai motoyen kal mashinen kal balimen kal da kal gaban Allah sai tarza amsar ra so ruso na kula bare da addige ma wallahi a wayo ngo ku tuka ma fatin ai gulduna da soja na lan sai ma kama bare ma radof sai a on gaida juwa tan gaisu ti ya luwa sai kan mun yi suwa fitulan kororo lomba wai sai samiyo sai salara wala soja ya nyura ausara na sudin shilan me zama ba wuri su kan martanda character wa zakar me na su duriya ka su roci za gwamnati da inda wala su kara da roso amma ba bare sare kurum mun jirma dole am kara ya da wadde bare ba roso ya injino zai sai kana na kamar kam jino zai ma kam sa taya duwazen cenin kamar go su hauran dai amma anda waya tana keken da somo ngarin sai ya fiat kara dai ngar da mangalo tun da yozo dura amma hadiya kije gai kam keken zan bare ba ku da ya keken zan momin bari sai manya ya skin shin ya kamar ayo na fun tsere din mana sulu ya baba da anya ya sai ta waya yazo abai ala da rodo
1: amin
6: har da ya ayo amsa ma sai ya kamsa ta ya sai ta waya wanda bari ba rasa ya fu mai ya san ganano sai ya fu ya furzun malafi ne ta waya yazo sai ya har da ya na fatun mangalajin ba galala da rodo
1: amin galata dai
6: ni kala no sha ya mi koram da tuma ngana zoro
1: Kawaro bargi ngana da.

0: gila zoro harami kirintu ndeso wende nende kange zego zi ndarason kirinu inkilamita fisku uskunu dawu wa felanzu FM paras karamde tam tam paras karamdo kutunu mgule itumayiri na pule indi tam tam ala nende sumondo so agambaro dajinala nende robotu ndoto so dago nye konyen na chado paras karamde kutunu mgule idin assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: eke
0: ndapato kiliwa
1: kiliwa zulei
0: alhamdulillah
1: da
0: bato kilewa
1: kilewa sai
0: da kaukara
1: eske
0: da bato kilewa
1: alhamdulillah
0: masha Allah ada lokto kuro yi sino kwa lokto kuro yi yi na
1: lamar ndiriwe kwa rashidi ada fi radai manazana ruma
0: nam
1: adu wushi mangawrin karako
0: nam
1: dalinzu mana askare nduriyo kure mana da bana sadin na nduriyo kure mana da ba
0: yo klaka man tuluna la manza ada
1: klaka man lo
0: ama indi so mana
1: so ku sura bulailan kare din babu ingar na mari bare kaja da torinya
0: ade
1: ama tara ka ka goza da yanar tarata
0: lauta ade
1: ya da ma ba yake da ce aha shalan ne kin gota sunan yo aha nan karo lerin dai kureman lerin dai am qur'ani mai andi kadu ya karina dai am ande ka alkur notin maro ade lerin tsuruna yo isa alkur mana ga nasara ya
0: ade
1: yo annan kadu buroman jama dai am dai nzuriyo embe do isa buruolan siyasa sare kurkam siyasa sidir na tur koksuna dai ayan dai ade kire ndero nlewa sojin akkur kuma akra kuma kurema siyasa e marma toko kolero kuma ai marin liman matar gaga yana Allah da koyi yayi wannan karo tiya saudiya amurandiya talada a duk sokar yunandiya tinde klande kulle nir ne moye kolle na kolle ba ma akre sa miya manna da ne ba so din ba wana kute jire yar ma kama gulcin Allah ne na tunle wa malman da yace zari uram zangirar baksa wada
0: are lauta
1: adu ni da tumar mu jin ba kure man kamta jiwa so da ri zanar ma kun ba fi mara riyada amma kun yi ma da tajur ma kun ma ala goron ma aulanin buladi ya ra turin din ayan lamar hujin
0: mare lauta
1: kai wata na maro da lar ne moyo wallahi wani liman liman na ruye ne sai a samen moyo ilmu men moyo fuska adi ne en moyo lar din ya
0: insha Allah ngela tay da yura askir hina ngonum andi a lok tu alambotro harami kurintu inde so na sha don zilifoi kutunum gullerma a biso na sha don zilifoi lan awo na sha don zilifoi alya tay lorom duna hasan kan na modalan bana no inshallah kalal shi kuma zilifoi yallan katabla fal gwamnati kire borno ye kasarin zafu lejin amma sonnai kasarin zuro wata kasada sarain shinde ku ya kula sunya abiwa ka zuro na sha lata na so kuma kare chida isu wakuru ade maanga wana kinta waligade gapsuna sandi asalala kamaro chida do klanzuko idia igultin na uchida do karina idia igultin sandi kare achida ilanza da mbo uzunari tajile nye shinde kuya kulasi nye jamido gomnati do krebo no ya wadu do unzuro luzunari abi waka zuro modalan hasan kanna banano alan dare da jiran faraskaram da tamtama faraskaram da kutunun gullero kashe su tuta wani cidewa banada nan dare faraskaram da daga rukuna to na so engineer da konyi hapsu like jigiji nan dare su faraskaram da nan dare daga rukuna ro wa nan dia sai lok tu huya

0: glazoro harami kirintu ndeso wande nende akange stego zi ndara son kirinu inkilamita fisku usku nunda uwa felanzu FM faraskrim di temtama faraskrim do taman kare akasuwe harami kirintu ndeso kwa diol wa mana ina ndira purimi tumayiduna pili ndi temtama sudani ala ndesu mando so agambua diol wa mana idu andia pandu indishima kuri usku fal diol lar fal usku fal diol araku kuri au bi kuri lar kuri fal u diol indi kuri lar araku diol da jandia bonu mbotum kararo wala na kasarnum jami gari kapsuna ya ndiro bayen so asarin salamu alaikum
1: Alaikum salam bazan da wate
0: da fado kulewa
1: kulewa sai dai
0: na'am duma najin
1: Ahmad Bukar najin mamurin
0: ngila masha Allah abi taman kariya kasuwa mamurin
1: taman kariya kasuwa taman a falle gulga da nan ge hawar aje farje
0: yo yo ngila daji inya kare
1: kuma shi kwalli ku sun yarda buran zo fit mare isu kamar nake fere na rayar ya kai ta sana bora kuma wa mai anara duwun yar duwun injin yar tulure so yana dai
0: a dai lauta
1: kamar duwun injin naira yar jewar wazuna
0: na'am
1: dai a kulli ya har mashi nan me dai hawar da kuma haje fara ga
0: ingila kala hawar ayi fa na ro ingila dai shi dai da yin ras girena nan me jere insha Allah hawar da falibin kabilo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: inda kilewa
2: in hawar aye jeje nono yi
0: hawar awara de gres Allah re nafsu jeje nono we nafsu jeje arima hawar ra fanjin
2: a da hawar da inde ai tukwar gwada ce wannan da lalada da gulu
0: hawar kila hawar ayar fanduna da hawar alamadu gana ajabar goro nafsu hawar ajabar kirji
2: don gala inde ma nan ne kirni da mu
0: wannan a nan ne kirni hawar kiji meji
2: insha Allah hawar rado da fatun da rasul inda so kace je
0: gila masha Allah
2: gala taman kariya kasu gala da rakke
0: amin taman kariya kasu abizo wagajin
2: na karo ne sai sirri are ala bana su gara ne sai su dana
0: masha Allah
2: a oburon na kuma duba da ayyar yakin cikin kwarar kuma an yan cikin da kuma na gajin cikin kuma ya bayar da na yara duba ne yar yakin cikin da ke karbe amma ke gas da na yara duba ne yar wasun cikin a yau kuma na karo ne kuma sai fa a tsakiya are shi da na bayan dinan kuma da su banta ke duniyar ware ke kullu wannan ma yaro a naira dokin din injiniyar uskwara yaro falle kalma amma ga nan ma mun yi tsare ma da din din ya tsina yaro da sai ji sai amma sai sai fara ne ku ku ware ke kuma ro a falle ma duniyar tulan yar jewa a wa duniyar tulan yar ya ta ki falle ma amma sai ga nan ma mun yi tsare ma duniyar tulan yar jewa da ko ke ya ce fara ne kuma dukin jare sai kuma a ci falla wala na ma dukiyo da yar ya ce amma sai ga nan ma mun yi tsare ma a ci dukiyo yar jewa na yaro ta falle amma sai fa ci dukan da re kuma ro ci falla wala na ma era a ci dukin din a yan amma ga nan ma mun yi tsare ma dukin din a yar din din da a yaro falle amma shi fa yar kuwa da kuma wala wala na ma shi kan amma ma mun yau tunda ma shi kuwan naira ne a wata ne ba kan sai a yau corona ta kuma a wanda yare shura da shi kuma shuru boy yare a duk kitin ro naira a duk fallawo naira duk kidiyo tare da talabi amma shi dongo sai da wala na ma naira duk kidiyo da kuma ta talabi yau kamar shur done don gode ya buwa yare a kuma sai ga da zuna ba shi kuma buwa yare ga lala a kirsa sa shi ga da zoro tilana ki amma shi don gode yare shur tilana kamar ka gongoro ya zama ngu sare ki ka buwa ya masara na na dan galle dro yau ko tilawa ne kamar shi ki buwa yare ki era a ti kidiyo buwa ya mare ma ci don gode ma ga wallan ma tsaya ci gidan kudu ta ta fulawa ke fulawa da kuma rubuwa ne magana tsoro ji zoro ta gofe sarana da kuma ta goro ka su ga gori na ne ya kuma rubuta ta fanda yare kuma ran shakare yare naira dubalin yar tilin shakare kura ne amma ta kai gana naira dubalin yar arakan in gano da kuma ran gano da ne kimiya are naira dubalin yar ya tilin shakare ne amma gano bullar naira dubalin yar yanzu shakare na wata saladin da kira da kaman kare ta fiyala da rakan da kira da ne
0: amin dinan yana su ne na tungo na mandalo ku Allah botro dumai dinna su mu karu yelan taman kariya kasu ye inya akran da na assalamu alaikum
3: alzana
0: da kulewa
3: kulewa tsale
0: duma na jin
3: ababula jakane
0: ababula jakane abi taman kariya kasu ye
3: raskran taman kariya kasu kuma su don gangala de nala dundi ro me basala amma shi kwaljir wala ma dundi ya tura da jazalla
0: shi na dole
3: ci kwalje ko sinyare ci nera duwin da ya tura zalai
0: duwin da ya tulura
3: ah
0: duwin da ga nala kura
3: ah shakare jiri ta matran da shi ma da kawo dan kuma da beto da ya kana yirin da zalai
0: aire
3: beto shakare walla
0: yirin da
3: yirin di
0: nera yirin di
3: ah kuma da moto bulande jakanan tina yirwa lin yare dufa yarin da gaza
0: gurona can dawo
3: gurona la dufa son wale kuma karin gare dufa yarin da tawala
0: yon zira tilula to nana
3: aha zira yarin da to nana ingala sai tuje
0: ingala ma sha Allah tayi da yin ras krina lokto gurba da lokto ala botro to bayi da sumo karu yala nya kirzana ro bainan tukudi la di mala assalamu alaikum
1: wa alaikum salam warahmatullahi bashar da kliya
0: kliya zale ni na patu
1: kai kliya zale kuma da madiba
0: alhamdulillah duma na ji
1: mamman gawo ba kace ngur ma tama da wakil karafara yau kirki ne wanda zai
0: ngula masha Allah taman kare kasuwe
1: alhamdulillah ala ndero ni keke ala ndero aku wazuru
0: amin
1: ah bazan wazana kinda o peter yukuna nada ya sha kinda o zari ya sha lamba na wagana gana amma san ma so hawo kwal lida ko linera du palin yeri asun kila lupo noy nendei lida ko linera du palin yeri asun tis ko lupo unai ngei ya di lida ko linera du palin yeri ko unai ngei
0: ade badiol way manami kamduna daji tumay dinna jeme bayanam da tilu ay kandara kila da jarabi kriti deso wadde sandu radio nden so ko liro play in the meji tam tam ngao play in the ade kriye jena nandiro botundo soda au paraskaram da goni kwenye kilewan kandia

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harami kurintu so uso andia kurinturo. Kurare ma uso kinshiro forskamdo kasar kamai fatu ndara sonero. Futu adata ide suro forskamdo kasar kamai alan. Kaziya kurare ma masho la doni kishana doni chifu risade ma ada kurizina aduro. Sulu wa matu boso forskam ada dawartana ita agatina kara. Harami kuna tuso suro faraskam do kwe maalan ko jamido kirinu wimari sandima lardo nijari alan daraja ya haya shia suro faraskam shimari kwanza kirinyen kurari malardi kemeruni en kishana doni kasuma durchi ruti suro kasarinzen sanya doni shi chinchin kataya mashuro dono semade sedima shia suro faraskam shimari kwanza kirinyen kurari malardi do nijari adien maudu tanesi ambi kala futuin shi tartib doni adashi ade kama kishana banazu tanoso sandie shinza kuyenda zene maudu tanesi ya karantin. Tajiso ni harami kurentuso kabudoni lari nijere da lenye kuonza karinye kurare ma kemeruni na karinye lari nanjere ado ishendo kabudo lenye lari chate din. Sawan chidai sapia abaganai andiru hawarada krazin kaudu kelewan shakirinyo.
1: Suro kriyalar richaten lamar doni kamae adashe shima pare notuna adu teida azu shilam foedaten na kishuru. Gaudoni kriwe siya nana lamfualizina sirinza koliza isana na gade napsana adie seye lamar doni sanya klarote siru pare adu sirin. Ferachi tibili niu mkruman kama ya su arsama sokla lamardo ni sanya zaya arfuru lezu pare arsene la kama fato ila kama ungro isama soklite adai lamardo ni pare arsene kila kama adoni kutu isia zamzu na za kwaliza na gadiri isana pisana arseye na zamfursa adoni fundo kusue na chamba itumbale aruba arikala adi ndai seye lamar klanza isedin shima adashe pare lan notuna arikla kundanza fuwe arifuru sadaro. Seye watkin zambe la mao mao lan fiden la kao miyowin fiden la kao yakun fiden la arikin tawlan do kamro kuna sapsa sedin. Awro ni kamro sen na arikamdo ni sanya sedin madai lezi shilan keren zuchu usudin. Kamdo ni keke duto maishie lezi keri ya keke duto yuchu usudin. Kazad la karakwa kanjumo lipunite shie sero lamar do ni kla furme sedin siya banajin suro lamar do ni sanya za kla roti akurman suro lamar do ni pare fiden ya alan. Amdo ni hijira u sedo ni sitin za kwaliza isana gaden napsana. Kama adoni yangu ni ae seiro ni kwanza bazana suru lamordo ni buturumi poko haramai seiro tumzana ari seiro lamordo ni klafurumi ari seiro deiman sirin. Lardi chate nchinye lardi kameruni rulenya suru kreya la kameruni ala nkamae suru numbutu siya zamzuna adi eriman klanza kliza lamordo ni parishma adashara notuna ari seye kama za swasadina kashuru. Suro lamar za pare alla ndaye awdo ni sero mbozu na so ar ngawdo ni shungu goza na adi enleza chose ya ndaye kendanza so arifuro sarin. Sei hijira uso seido ni siniza kwaliza na gaden isa napsana kute siya zamzu na ambula iswa. Samma so kalanza kilizen suro lamar do ni kilakile alla nseye lamar za pare alla nfaidatin. Suro kreyado ni kutu gadele kada siya zamzu na adien. Kama aso arimuko kiliza napsani kila seye nanza nduno do ni lenumba itumbalin. Kunguna kusie mane rasemba adien. Dai seye pare za suro sanya gana gana sirine alla mpare za suru dai. Awdo ni sero mbozu na awdo ni muradin za iso arisama so katin za nsirin. Pare ari kama abla dia ya kurman kama birni ya teida za shilan faidatin seye sheda zana wada pare ari shilan faida gerede kada sonden. Kama ye ungu nga awdo ni buturu mduwala ya wazina ari seye kada sosa naptram za kwa liza isa na gade napkada. Nga awdo ni isa na gade napsana ari seye na naptram njile wa iso ndana da isuro lamar do ni pare ala mfaidatin seya kama za swa fufalten awdo ni karumza iso ari sama so awdo ni pare iso nden shimari wanza sapsen so ari shilan saden. Lardi nijera rule nyari lamar do ni pare ari teida zungu kama bladia ya kama birnien sama so hijira un amblain amdo ni siti za kwa liza na gade napsana ari sama so pare ala mfaidatin. Nga awdo ni kutu gerere kada kama zamzina adien. Seye tawasana nangai lamardo ni adashe shima pare lan notuna arteida zi sero. Bana surin shima yimdo ni kame kuna shiro sapsa sariyar jili dero cho nda za tawasana kurma seyewa dangai seyero teida zu fayda surin nasha sanya za kalaroche sariyar ni alan. Kurma seyye suru lamar zaro ni pare sariyar adnumbe za fletuna lamar za karukijesu lamar za klakleso arsamma susuro barado ni pare alan turin nakara. Tomo tromlan lardi Nigeria rulenyaku saam yoma sutuna kreyado ni burum sariye seyye lamar do naptorom nilewa bay arteida siya zamzina. Gaushiya Allah kamay muko kliza nafsani saidoni siriza kolzana gaden nafsana so ar samma so lamardo ni sanya klarotie sedina kashuru nasharuni kreya lalar di Nigeria Allah saye kama bla ya kurman hijira so ar gaudo ni lamar zakla klele jinne Allah saye adashe falsarin adashen sa ar sero riwa so suri sero faida so sudin lotkuro ni sero shungu safa faria saye da ileza kasuro seken kasuro zakia da lamar za Klarotia ar sero kampejin. Lazo ar audoni kuna pare rogozana ar leza chida kule reseken. Chida kule reseken anga audoni kere akumbiwe so sasapsi ar day shilam foidaten. Sia gunda anzani ya anza soa shilam foidaten. Kala adienda ilamordoni adashe shima pare notuna ar teida zu foida. Nga audoni kamae shungu za pare ar gozia seye leza kazmo so kamzen sia gunda anza. Leza kere akumbiwe so chusen leza shaul so chusen. Kere adoni nunglai so ar samma so chusen audoni sero mbozuna ar chusen. Kurman lamordoni adashe ar foida teida zu gadele kada amro sudin ambla ya kurman amro ni kutwe siya zanzu na gadele zan. Napsana adu.
0: Ngela zauro safia Muhammad Abagana andero hawaramada kira turo. Danji harami kwenye kawdo ni faraskam adye suro nuro saramo gayendro. Ndale nye fledoni bintu koso imada. Kirinyesha faraskam dago mkoturo.

0: kela zoro harami kanto so ado pole doni bintu kosoida kringa tamangana pole ade ganairo kuronza kurade ma awa kada andro taksonaro tamandia beji taje kranto lokto arkal kalin naptuno so asawa ma ndia sawan chirai fatima gramoda kliya andro modu tanasia kala futu doni shi tartib doni gnano adashe ma ade kama kshana banazo sande shinza kuyen so nda da zai ma da krantro kado fatima gramodo abi haworo
1: Masha Allah ushe kasadro Alhaji Gaji Medu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh harami karuntunde uso andia karuntaro. Kama mai alai andia sutra suru fraskamde tamtama fraskamdone kasadu kishana furi chisadi. Kasadu ni kishana furi chisadi adi kambatu yelan. Harami karuntunde daji awdoni fraskam shuma dengazaz na shuma. Kazi yaduni nasha kishana imadu kawatia daji futuro sandie kasada kusana. Lamaranza soda ita ga senin kasadu ka anza da kambatiyalan ita ga tina kara harami kruntunde da jina ptundwa ya sayo kusota yi martawa chip dorta napsana fraskam shima da nandiro ita ga turo masha Allah uso kisharo
2: niwa ta ne fishe
1: ngila nda kasadu kurunda kanadi
2: alhamdulillah
1: ngila zoro kaudo modundia ita ga kiyandro toto da kalando abayno kruntunde so chip dorta napsana kudu nduso nduso ya fatima idozu isa suro fraskam shima adiyalan
2: kuma sui aisha ali indimi kasa dala karabkado kamuaye shiro kamwa suro sulhuyen maana women in dialogue
1: ngila mashallah nyuro ushe ushe gulena kururo kondela mbeji
3: fanna bulama
1: ngila mashallah ya fanna bulama tanaso nyuro ushe ushe gulena kruntunde so ya fanna bulama adu kishana done fatwe shi sanyanzu fallandia itagasim suro ngronza mafoni krende bornoi allan lamarado ne klakl kishana ye itagasaina kashara nandiro
4: darasan
1: ushe ushe gulngana
3: dale ushe
1: kruntunde so naptunda ya sayu andia tulturo gayo suro fraskram de tamtam allan modu don indro itagatinde shuma gnano doyi tora kawaye to ndimma sha tulam afunelan adashilan botinma ndi farak shana doni forici sade duno gana soilan tanasmaro sandido yanzuri fo ba ade sandia zamzina ilan shi adashe gultuna ma ad bana jili sidin nasha lamarra kasunza soida kambati yelan shima audone modro itagat kiyen ma kuru harami kruntunde shi adashe gultuna ma ad gidi puratin lamar shima adu itagatin na karakur ade ma bana gana ingaji nasha lamarra kashana soilan futo aso ndana kuru ade ma kulashe flezna sana fitulurin sita sana fiskuro satina ilan sandi kashana sodu lamar doni adashe aduro mukskwa sakana sa bayne flezna masha Allah adde audoni moduro itagatin ma kuru ade ma adde audoni kulashe flezna ma kala modu shima adelan iya ja aisha lindimi bro hawlin yilan badinga lamarra karabka so yidimin nama tanasmaro kishana doni zutfo baade sandia zamzina yilan awadu ne duin ma allan awla bejuwa kirto yikwa ma ada shigulta ma adelan so kinga kishana so yiladin
2: lafada suro awado kirto yikiana yan ku sa arak tulure tayana allan kila firm do sayro diyan die falnzade wande sappi soro muko de da ta saranyin duma de ba adu wande kala nzaro sakai kuru wande sappi soro audi jetmar walzai kishana kamun zundun zuka da haf nzuri fo bare isiman rumin konga shiro teriya kamu kamum de yangul zai
3: ade
2: yo ada shedu kumbuye makamu ye kala nzaro tartib sidi yim zakan zunguro saudiya awar ku denge da jin ba da ya sha chip sabcha sar kan dai landam garajin sai so indina da kakal nzundo ada kamulan be nan ka ada shi yanzu fanzin a wuzu shiro sauna da makamu ya hikima raganajin illa kamulaw allan kalan zafaye ada shediyan durusu sun zuri au kadda sudi wanya fatima ada shediyan ma banam kam de ma cinta zina
1: ade
2: kurman de ndege ande ma o meura wallahi ya ma gonya ku kan mallo yeya ba sanya zu kan ba zuna sanya ya da domi ayo du fal fal fal fal fal kamu falle fiu ngurula nda ari awara ma ari kam lama intara suro ka fiu ya landa samya gunya ba nayi jumla da su ka samu sha loyiwa she bari kasko kura gana zuna romi dai ada she falmai kamu aso do kala forum da su ka audo bana kala kullemi
1: yugle shi a hushima adu kishana done sandi nzurifo ba sandi azamzina abbas diwillara kishana gade daudo yakwin
2: aha kure kishana gade ma ishe kyana a wara churiyan ya biya bana da ishin gwamnati yacin amma diye sadin lardu gade saudin son nam tala nam fakkara da jinta jimba sanya kalan zaro goza hima a wara loktin do namnye kalan delan bulnyem de ma bara waljin dai salo sanya ya adashe ya rigoi amma kusku kuye nosku gulinalo program da shiro Nigerian for Women Project in Zambi kamu azallai sandu za kala furum gaya na kamu bulaya kamu kampiya kamu daraya biya kamu ma sanzu men usku ni sata sami sana meyai kamar su an dembe ya dankarinza munak salade kala kan dai za ila kulcinza kamu sanyai rurun kamu sanya ba da yabanan dirit awa andena da da sanya runyana riwaye runyana aduro am ya laiso am fite so da andiya kwara dai kirma ishana lardallo
1: male sai Allah na usamgin na sai rai
2: ah sai samyan kurunda rutu kawada fasal notu baduro fieron zai kirma isa da jai a uzla gana sapsuna da ma anko a ujiri faida baro kawai ken urunyana ha in da son yayi saptinna adashe kamo aye goza ya musaman lenge karenji me falloko
5: adama biya
2: ni ainin ma ba susu dufi udumiya
1: gonomiya
2: lenum kasu waltum kambam
1: dumiya ga da sutin ne
2: za dumiya ga da sudin salan larbor maman alaman na tinin man ai mafane mero dlda ishin
5: tade
2: au ga da ishin
1: ro ishin lan
2: le za wanda sado critical rooming tumanin yallan zarni ma basa
5: ade
2: ade karu kutanya falzudo amma shahada samu mi ma ajafa kirma da ta da bonum wane lan samyen do shahada sa ci toya bankan me kawom kaza allo program ade kirma ro local government ya klantadin ba walti his excellency ya kagari sasarasa sasarana kirma ro local government ara klan amma taman den kawo project tare da shin da borno da masamma da rizikulcin
1: ngila masha Allah ya ja Aisha Ali Indimi ya ja fanna ulama na shama walti kango ala baraskro ya ja Aisha Ali Indimi andro bayan na sadna futur ne sande lamar duni adashe ad na sha karab kailan sande sadin nen suro ngron da mafoni Allah awla mbejwa jili atta kirto ikwama
5: andir kirtin de ba fuman de ba wudi bi al wujir la suro lengya borori la so marari so zazri so klakli be nan zadan turkwa uye iske ngron amma samge uye nyawo na gare ruyen fanyen na tudu ande klan de kliya kamande bana nyamba ngayo kwa ya
1: kurnotum
5: kurnotu ko yo ngaya da am kasa sana maso ujirin gai kutula waja naira ne dudu yarwu a yarwu ku yi ai maka musu din bawo biya naira ne dudu war samye kama ni riye ya gidukka da abun dalar shiro faida jinna jirin gai kan zambiya ai kutuwa wono wolo lorsa dimin wolo kwasa samye kama di baranya ata ande ujirin da ba da saya ande rasam nayi min a ada ada shiro gai guna ai kila kalbana kama di baranya nan karo a woda kokoko surale tile terin kirma isa ada shiro kalkada amma ne ada shiro kokowa wa ada shiro ganan gani ko sairo annan ka don duyai wujirnin mu anu ya mana ya fero gozai na amin ba bana nyoro diyan kam ka sa sana ma diyan ka sa sai ma dai ande na kai
1: jirin gai ada she kuna ka nan samnun gota shi ma da diwa
5: ada she kun yana ka wu yambe ka ma wu yambe ka ma ulan du indi samye yambe ka ulan du indi samye ka mu yambe suro ka ma wu naira du fa fale yambe wara su waja yar indi yambe ya la tarno da sai ai
1: alaman na kamta wai da isro da
5: saburu adu amya ma fanda kana amma ku yi su kampindin indin wallon
1: na sa shi ma adil ni ronga wana klasar na
5: ah alhamdulillah sarna do turkoya wudu sanya dikin salan adidimin kamla so kula ni ro suru cina man kula mu fatu
1: ruwonu so gananu wa
5: wudu ronga gana imba biya isamyin ni gorma wane adi ro gana nyen kirma wu kwata-kwata ma wange kul ngana shi ma kirma meeting ne har shi ma gonye dia meeting dia ma kirma kam dio gapsa ko ja gon ko ni minare ya dikin ba ko
1: yo gle kazila wazan biwa
5: dan sau ne ada shiro gonu gananwa kirma lo kam la sha awai ci wondo dikin godi ya ku meeting dia kam awon ga yeso wonde na gulina na yin bangai shin muro sau ade duro nailan kam duro yurtuke gonge yake saburo saudiya moke asilan ale kamar nguron der club room do ne jiri na gare ma mani mai masar nguron don bau
1: Masha Allah alabar scroll andro bayanna diwa futurin nan di nasha ngurundo mafoni allan lamar doni adashe so ida kundo tuelan ya ja aisha litimi nasha moltika adashe so ad kundo tia faida jiliso sidin nasha riwa kzipka fondoilan sandi kshana doni furuci sadiad
2: ada shedu ilmulan shatar tiplan gonum le ne ma faida sidin na daga nai kamdo shamma sifa zamzana da ruzo ari sha bananum kambanum jirincinum danum da gogur talancinum danum she min da tie shida kukurma kusuku yana mana mana ina da ba zaman zauzu sai yakangawu ya kozna ide ndir kai uyaran ga da shadikin bakarmu kuya dinai zauta da lenge kaptu ke wande ta da hanyar ka rako lokaci sa ari adashe bange sa ndiye daga nako dai churu koya nim zauda au ba da da shiro yardima dinan gai ni ta atti macha alwashiro fandikin ba andange alwashi gana trana rukuna da dai sa da shayin badiyo ko shi ada shadu gulzayya fahimta karma ya yana ya fana ire ilmur kwa son sa wandiyo
1: yo
2: shi kaza da lado koksuna dan churu biya an me sadin kai awar sadin da yangala
1: gurnot
2: kan gurno sha saka abidimin ya chaman ilmu ayya ya manam takar fandimin kirma ngo audu kashin di bana kalakille
1: bijishi
2: bana adashe washa ndiya ofalde mama na nyi
1: ade
2: kilan za cha furum gata awusa wanduna are gunana mi alama na mawo son naira yar u sanya ile zana yar u lan fandila naira yar u are mawo lan fandikin nono na ma chaman namu duk sawarto mana noyin
1: ade
2: ndu sanya ba a adashe wa kam sanya ba are uye wa kwalzan ba su gaya kawo kwai laro leza gayin chachi riro na ya sukin yin mu wanzu riro wallo na ma anyi ya adashe din ba kalamo ka rauzana kirma ka wanzu ya cin nono
1: ko wanzu
2: fal kini dimi ku karin wa kama ya duk isa usudin aw kirma ne ya to sha kan biu dimin da lamar kawai lamar kama waye ruwa ba ma arman zindu a ilmu ba ma mu wanjin ba chaman ta da ndo ya karata kuduwi yimma woson na mu fiwin na a akin taulan na fiwin yimdin kam karata ba taulan
1: da gana ta shi su amde shi ma da rotu
2: murazuna munyiro gullina da kin taw bi kai da wacha taya ni ya sha nan yana da yanzu ku ka ukin taw ya u da tira a bido ko nya adashe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ba yam ga gosu ke zuna ala yanzu girke da sai tin sai rozu juku yo are klaw atimarwa ta chaka mudurwo jimba anda wukin joma de kwata kwata banje singana
5: yes ni min a wukala mi lejin da kana
2: da piso tartib zumbe ilmun zumbe dai na wa korma rokirma iskin
1: ngala
2: jiriro karma anda kama anta ci chariya sai ya bana jin Allah bi wanzar mai ardizan ne shi kan benyiro sai sorongo bunyi sun dau golondo ben ganaja mulat gandimin yairo nyiron zikri lifutu lenam tamin ngo kam nam ngo magad nam lene tay gol jin maade ay gade
1: ngaden gade
2: yim lan yiko salam kun dal nam kam kala ambe fande so ada shere nam kam kala ambe mer walta ma nyiro sudin rukan bo soro kam wado sanya sadin na de kirma fal farwata ci zana romi na raka so urma sadin
1: ade wado ne kuma lamaro ne kula shi shima de fle zana da
2: alhamdulillah cha da ba kirma maro a jamgana kirami wa ulan gamborun galan kara shikrati bi kanto bi amana kasu ya zalla shakara mi falla sadin ha yaji turo zuwa mi ha chatto gonge ga ke har chat so kusuri soro lejin kurya ram soro fato en nafkata kwanza kan da uma mazu su da shiro aujin dina ba faltuna wani songai riwa contain sa ya fayin kaman da en kalan zoro ga ana fuun wukrati ka sanin ba kirma duk duri yanzu kirazan
1: achi man fayda kirai da shitin gnazi
2: gnazi ro shi ada shere biya jogol zurma watin kama kure da notu bala ni ada she saya kawon kambe kalan zai halan zai fi zai indaman kashin gai wuka keshin chawo ina yoro ga nangwa andan kawon da ada isaptin shin
5: okay
2: yo arma na batti
1: klaraki suroro gain
2: klaraki isna gain
1: adu suro ka ziyado ne lamar doni ada shen da ana ma
2: Allah rumin wazan lare kirma ni ro kula shi mai fule zan kashi fitulur kamo ai mano zai ma zaudi na idiye saka ko ada shere tuduma kama zabana timbao duni fiu mbe ma nda fiu kam uye wora auza du yar u fandaki ya kantiya takin ba cha ya fanai jiri salo shir le zagoza ya banan za kalakille de runzun no waljin lafidda maro kamla shi banai madro yarim kolum adashiro kolumi ma dai bana faldiye sirin ba kamla saman ausha zamzu shiru a wani mai min na ba da shari imani rim la ambe yayi yim la lolojin ha in kullum an mu kare sabka kici da adi da suku ada shari shi ma afdollo da kawo do bana ima har gana ada shari sutiro
1: shi
2: gefe dan gana no miya da kan tawo son
1: gana ro shi da kamti
2: gana ro shi da kamti kirma an dai ka an dai har katkadin kuntin na ko ma be lecturer ismiya naira fi ubi anamin
1: kuru
2: are kam kaman zazo dina fanye ya suro gurum di ade lan naira du fali min
1: kuru
2: are leni mi afuto tartim za chip din yima taida nam kan gurnote su dan pare fizi ya wane ngo mu konzin gai hammo min surorin kaza da lan za chiya fasin be surorin trejaran zan be shi ma kawari ko wana isaptima sandu da da surom yaka surorin roma be nafti sakatare de awu azna so shi ma ro sai na kam uware duk kuriya kwalti alama na ande yakna fiya da ni fatima ai aisha ri ndi me madera ko cha fasin no wanja karabka ande kama findil ko ni harin da indu so aisha kasasa am muko hasa nda kam gade karzu kam indi kartin au yak karta ko sandu nde kuriya ai damgnata dongur nde isafkata findil ko un ndu so dongur zo falfalla sandu ka kema dongur me en luko won ma ba mare kuriya bu kuna me uduna kam ga den mare dai wu ma kaza da law kuruwa wade wunyi dia abada ga ke len kaza da laro a sa falsa ta krip zum ga kam ga de gozu kojin kuru kawa da yima hamyen ngo wa shari inde me ho me gulzuna ande karab kan da ada kala kille ada salama group ada her group ada ero group ande group de ngaye wonde kam letiro isi dai gulnga ko mu ko fal koluko muko fallar ami sabtu maraika ko sanana yiko fallong diyar ndiri ko yayi wane ngo yar zindi walta falde shada ziyaro sandu da maraka
1: sandu ma kontin
2: da stamp ni falde baktiya muro kori falyal zaya kori lan isaptin
1: kuro
2: kam u fiye kori u ma bari adai ma bari adai
1: wane da tamma mare da mashi ma
2: ta faida ma wane ne ni a titime da ka suru soro goza da xe lenya ya ande kalan za tirinyar ma wallahi kala tilla tamtamma kuro lenya ya tsaya galanyan wande haram da ya kawo kwa ambe sanya amba nyiro chafane shiro karkara
1: la da kudu mandiro yikimi
2: ko haram be suru saundi wale yikimi haram be nya gozu lejin kawo mbara jin ba kuru dai sa har su ta audo isa sa ya bana zan da
4: adan
2: andoru yan kuru suru yan turin be shi buronye adadu tomonye ya dai bana kala kalle rogayen naira za fiu fiu kam zana la miya miya da tarza kam kulji manda za ka fali indira wanzu da ada gratu ko jin baya kuru guru fadi ande yin sa ya kalle gwamnati

0: Excellency ma fa ikilzuna boza ikilzuna monguna ikilzuna leza saya banaza kamu oso kusanya nzoa ma kamu kunjala izutilwa banzo nshiro sari yambuni kamu da itara nzo zuzu umanchiro lejen ini muba na mjahi la ada kiri unye ndema nmfoka rada kiri unye ndema andiro ndaramaro lenye mbao alam kirma katapada agoye saisoro audie jetadurwa saikila nzalanchi za dazo ngunu za kasudu za
1: atoya gumnati kame ya manajim nada shi
0: audia muhimu time
1: Masha Allah ya ci fanna gode Allah baraskuro ya ji Aisha Ali Ndiman dro bayin nasu nasu kuma a wala ni tuk suna ban bijuwa
2: suna be ngurran dir man jiri kala kallo kuma gudana akai din be ya zuru wai ba sa a war diyan da ma urkarangai ni dukaran yayi
0: kada
2: ka krata be ai
1: ade
2: yo tada nyir awladu noni mi tada awladu no zanan be tada rugul mi tada de sadi
1: tro bayin doni sadi nai allan ga wajili nyiro taksi lamma shuma du waltum kambati lan
2: gultun ga ya kame no jumba amma wuda tai dange mana da asuna ya kala no ga nai sai yele nge akai duro insha Allah sai ya samge kalam da ita furum guke kam kasatna kasakona kasatima da yin abkon sai ka sassana masa da an da gonye konyen alai hamarja insha Allah
1: masha Allah gila zuru ya ja fanna blama gila harami kruntun da tumangana nan da tamtam da ne fraskram kasa da kishana furici sadi ada gonwin ta naso rako zandia itagat kiyen kusota ni martawa kala maudun da done ganano doyin tora kawaye shatlam afunela insha ada shilam botin ma sandi kishana da done zurfo ba ade sandia zamzina da futu sande lamar doni adashe adu sandro bana sidin na shado ne sande lamar ra kasun zaida kambati yelan ngila harami kruntunde andia totro gayo fraska mshima da goyo konyen ngila ya ja aisha lindimi lamar tora kawaye lamar shima da hangal gnatu murad zina kila kille suro da lamar murad zina shikirma lamar doni adashe adu ngawlan kishana doni adashe shima adu asu zai sadin maso adu jidiro litiram sanyan zaso ya sadin jidi awla rumin sanya laridimin na futubure bayan dimai dai zard ganar waljiya sai so biya ni kirtuma a fallan karam sabti a wuri gujin ba futiro sendiye na shado ne kuna kizub kuma tsukon zaro ga yamba da suku lamarra sanyan zaso yidra ngawa won
0: kam larin nan zan bai man hangal kutta kawai gina yin bashin
1: yo
0: kam laye rumin nan zan ba da ma cijin ba hirofanjin awla ambe shiro kunduwita shiro gulzanne dai shada ya kasadin zafa farjin amma dai kama jiri sai ya lobo tu kuran sai ya bongana wanda tumago zai wanda sanyan zaro zai ada shediro gasau ada shediye suron na wallo na ma ni sanya am jama mai udon rahama dai dina arin kam mai hangal do da jinna ba mbei
2: kada
0: suron don kam da ne ya zarin ko zina riya mana kala kille karma da tadin kala killin da kuru au gullama ma har ishin turiyan buro isa kusuro dokan zairo hanyi kullum yimin awunum da ga na dan fanda yimin imnan kulawai num nam tin ya wada duno e banam nam mamin yo ai faida bana da yo niro kam lae
1: yesu
0: bozo chi uma ya shiro zar da mai ko sodruwa ga nam din ga ma dai turi da dokan dodon bero wallo na ma kan taun gain gailan amma kalan namin kuru kaida yin bero walzo faldu sanya yin yayi dumi wuri ta sa kura kuran da ndi biya ya kufan da koyai babu ran yiro kaltuna ya wuya kulji manda ya ta sa da wa mafan da kana wushe ya fa nai kuntuna dai a ta sa indi yaran da wuri wuri dike shi kam da da kuli kuli mara da su
2: akai
0: kin dawni kalwan di su ruya kaman da lain zakara herman bai dinalan monjin nya herma mada wanda kala am sam godo maro wane wuro ya zar dikin a aude fanda ma da rumin da man lecin
2: kura wala fal wonun ba
1: amma
2: da kirma yedo sayiro sanya da diogu lemia sanya diyer ma kwade andira ko kalecin ba
0: shin ba sai
2: shin yin nori mi ga ima shi kare kriyado do kuliyar mun goni mai kwade nyiro sara ya ci waja wore nyiro ci suro da gonum kuma ma da man falla india suro da man kalid karnimi riwa da fandi bi kare kri la dike kam do kare kri addu sidin allan fandikin ba guja don goni mai ga ya shoro ka tuya gulle a pima gare ba ya biya kusulu wuri ku naira 100 kasuwa la yongwarum kudimia ala na kasoro naira 100 yar indiro zang nimesha trama ya koyi koyenya ya mamaye anda suno tirkan kasuli tirin yar waye garaji lalle kare gonye ishe ndo anda har gwada koyi ishe kam kalandero wulle sanya da tiyan a wasanya riwar fandukana
1: faidan zuruma
2: faidan da taidan ginon mana duri masa nyar sadin
1: ngile yo loktu done kirma lamadon ada shay di duwin ad sandi kisha na do roko duwin allan faidan zu sorin ya na sha doni sandi sanya so da gon ko tiyen surod lan sandi awzala gana so

0: da adashe duro fita ila
1: yogile kam sanya su dimba dan adashe fitaru kama asodo la aslan ale kamar sirrai klan zai yano zai awar da ya tirayena
0: shi ma sai an gaura kalakcin
1: sai ma wurok sai an gaura kalakcin da
2: kuru dinare le ta faltana awfal
0: ngila ya sha
2: kwaro yirtini na wallo na ma wallahi le ta dile nan ba
1: le ba
2: kirma kwaro sardu
1: na bonuma
2: ko chafane gari an dero sadin bawo
0: sadin basa
2: ko man cin bawo kuru sanya am dero shinan karo yirtim din bawo ai kalamo dim
1: ba tarwam kalama
2: kalam tarwanan fotogol sinai kiji kalan da yi man no nyawo
1: ha
2: an de kirma le nya na da Nigerian for women ausa rogul nyend ala ala na ya aja manyan soduro sadaka mu aborno duk aja za ci da da
0: soduro mu da kullu
2: mu da kullu yanshi
1: okay
2: kamo kamo
0: yanzu mu soduro na mare
2: kiji ba kan bu kiji ba ai faidan zu kun zambi ma shi ma tudu shi ma da isha aja jaja bozaya ile service ando ya ile no ya ban ko de a andero makafi kana de nan nele ne asar nan nyinya kasu da gozan sai mai so audu adai liman ma andu yayi so wanda ba miya a wata da ambe wanda ci
0: so
2: kam ce mi soro sardi wanda kwa soro sardi kudu kon ga so audu makan jimal ye mar sai da mawal sana ala ro kon ga bornoide
1: okay
2: ayin wuro kam mai sortin ma amma
0: di sai masadi asara
2: sai masadi asara
0: dole ma su gan Allah
2: ga wono zaman da ma ande sa mai so shi ro kutu ada yin kalam zo soriya sarau na shalan adadi ya nafsa taksa nan za bare ba shikirma krauye zamzuna ma kirma gullama da nda kwari shikilan zuro kirma ci ne le na kilometer o gullama ko amsa ta walduwa zai tada am kon gasa ta walduwa zai
1: wallahi kuru namnu won gumiya kwala da nan zumbe kam umsa nya sadino walja saya ya dimindu dimba azurodin mbe dia
2: adiya kalkal ne
1: sanya adi
2: da sai rogul zuku man da shi ma kan bo sai rogul nazo kamu da aile man zai kujamdo leman kamye dan yekala amro ne rugul zidi dai ala shiro gana zu nan karo ni wanda kalam da tarwana amma allo yirtim kalam da tarwana mai da wushima wangu
0: kalam mai tarwana gullimi nda duriro
2: ko ambe dabsuna shin yiro cin gulzuna dai adin ngoyi
0: ngila ya shali ndimina futuro klakla to ndin na shadone kirmalar da ndi forchisa de shike merun na chatta nijarra Nigeria samaso
2: kirma radio ndara son kala gonuwa tilamdo fantin na kirintin na landiwin na re allan kala firm ishin am kurande kadu ya mai ande kadu ya malamandiya am do auda sadin na suron guro ilan her awadi ya curum kala firm ni ro wajib suna kama modiyo don
0: tamam
2: ya wane wahala amar ngongo de umanga ni ayba diyoko
0: de
2: chara dikin na chakurdo chillu broman sirin kala tre ilan fanzuro lengaro kin bukrata shikrata yi an da shadu riya nan da ya ci lawa amma an da kirata sai kirata yi sai moran jin za su kraza dai gogwata amma ku har shi bula gariro chatto ga yin nono ku suriro kare gozu ga yin
0: nono
2: kabla ma kanon shiro zuwa sai kabla ma
0: a wani ashar din din bai she su din
2: sai ba su wanda so
1: wallahi
2: ni do aude her fandama da yayi auye rakin nare ni fafa ne ilmuare jiri cirim duro wande karun de roki ashidi yende salan ande kam waso adai be dikke wane wa kojin wane nya kozin dara malejin ba
0: ni
2: furto min kam nya koja hernya kirma kiji
0: ya fai kiji
2: chaya yana karati ya kasu ye ba karu yinga kutu yi mu ci da mare kin taula ndo kawo goye yi mu roba na tiya kirma nan zin fandikin ba shi kullum kaso maso wande na
0: da
2: yo wande adama sho dai am kurande de wande nafsai awar ci sasaka
0: dula
2: yalla soye kalan zaro gawo futu yal nan biyar futu ka nan
0: ngila masha Allah ya Aishatu Ali Indimi ya jafa nablama futu yiro ne shawari mahame na shado ne kshana so yalan sadi asuza a shi lama doni adashe ad futu ga nan gajin suru kan ganden sutin nan
1: shi adashe ad kala furum dai nan fakar burjin ku kam lalle na min isan ya soru wai a wanga yarwa banani gulja sha banani yar ganya asar gai
2: adashe wuro a hero sunna re tinan bugul zanare buri lokti ya kangalte
0: nya fasi
1: akai
2: alhamdulillah ga nake alaiwa kuljin ba almaro ande kirma manyan nati kalanzu da enjo enjo sada ilmu do shiro kala kasuwa nzuriyo kasuwa marta amde na ade role za kalanzu rosa ande broman ande launi amma udo suka amfuce ya ande ko tanzare nzuriyo audo shiro investment kun san ade ande investing diam ba au ngalala lene ko tam ya yue kodle
1: akai
2: bari fun cirmi a azar nyare kasu ngai fodo ngana adashe ya kawon ga yare inda ko tare do fi ulan kayo du mian fi un sadana gone wajan guro fallama nguro har kasu ngai ngai lejin lene yake kude yake saaro kawo ganan mu wahala yim adashe nan fimiya na kalkal duro le jin banya kama abon mai kwacin tinyana kudu ma da gonjan zabula usun zalle me da yaro min reta sake investment ba ilmu kala sanya diyan ba ilmu adashe diye ba arma nakar ma shi takku gulma mare Allah
0: ka zai duka ra zawam na jirku ma kongila sadin diya biya adashe gwamna zawam yau yum amma yim sodu sodu diya Sredim ma waltum ku na shi ma rufan dimiya. Sura me wedi me wudi gare trying to mind.
2: Sura ra walzu. Shi ai kon gilabe sirin. Fuci ne miya shirokin tawo son surodin. Mane mane mane zawa zamanne zamanne alamanna multi u arakatu. Ara ka hanam kan tawa da ta mane kan tawa da ta mane gran san sun kun tanno kawam adashe lambata da Allah yoma. Nya da airanum aula kusanya fero akirma online ma sari.
0: Kirma ya sunguna ma abayendo daradajir modima da shi ma solido ne kashana so du zajama sulilu ya so ndana na shado ne shi kuma adashen zagultuna ma adi chororo wallono ma awodo ne sandina sadu wandin awodo ne tayin ta tayima da sadi balin yi ma waltum ne num kusu gade mata mau kuru amso yin yamma na zan yi adashe gozina din aisidu njim zai zina zana kusu maji ya ja daradajiran mu karakwanu gulduna ma adi dirijin gulduma yayi wane kamlan da lamtin awala bayan no kladin diman bejwa
2: aw bayan no dikinare tuman den borno kirin kultien be aw hado surodon bayan no dikinare kaunan zaro ishin duro goza
0: nade
2: ya na yati lati awati lo man wawani adiyen ba wasa wai wani adiyen
0: din de
2: le sabadiza wani a akwatin dila damda gana nyau adashe hikima armare buroza goza sai kamo a borno ida warza goza borno falnye bi a tapkin chadi gulnyen mare nzuri ko na adiye mallo ande ta kanasba na ayen ai suku ande ma awade zamzuna
0: gilla
2: suru awade zamzuna nan ande ma nan fakkar ranum talada kuru kam awunzu bare shiru ai kurmi ai yosu kasassu main Allah nzuri ko bare waltuna tiran
0: gilla
2: sawa wade suku kungiya adiye kula da sore yara yana kawo manan zaro 20 no
0: Masha Allah Glazoro da jihar Mikrontun da lokacin halza sidina na landaram do fraskara kasa da kishana foruci sadi dro keshe qur'ade ma ala baras kro kuso tayi martawa bayan na sidina kala maudu done ginano doyi tura kawaye to ndimma na sha done shi tilam afunela sha ada shilam botima ndi fara kishana do internet maro duno ganayen to na so na sha done kishana zurfo ba ade sandiya zamzina sanya zafalandiya kundo zai muallam futuiro shi da shugul trama adi kasun za so da kambazin nin clan la paras korobay na sadina na shado ne kirmashi yaji Aisha Ali Indimi na shakarabka gultrama adilan awadu ne bayan sidina ma adlam tumangana kruntun de so ne di na shando solan futu ga na engage fondua kla maudu shima adilan rami kruntun de kusota yi martawa so nda hada zana ma disandima yaji Aisha Ali Indimi kishana do ne sai soro shi ngintin ma na shakarabka ilan awadu ne kishana wuzna mata nas maro kishana don nzuri fo ba adi sandiya zamzina ilan yura ushe ushe gullena masha Allah qur'ade ma kishana don ya fatoy she sanya zafallan dia kundo jumma ya fanna bulama nguro don ma foni krende bornoy allan ngla hnyura ushe ushe gullena futu don nye lokto ma gonum prescribe don kasada kishana for ci sadi ada hadar telan tumangana fulan loktun do so maradinya nan di rubtu wino a wanda chaman ka ande lamar kishana ai futu maradinya na cinye tare da nya da ji sandi kashi da ande so di kishana ad kasada gozana di nda tulun za so muskwa ike kinangan za so da kambatielan sandi kurno ten tumandelan beji lamar shimadan gilajin nen gila zauro harami kruntunde wudo infraskam shimadan nanjiro dawarnge itagat kukuna Fatima Grema modu hudaji naptundua ya sayo sawayin chidai alhaji gaji meduye infraskam shimada gozu kozi nashadu nilarda ndi gadi gapsa
3: darasan
0: masha Allah alhaji gaji medu bismillah
4: gila zauro Fatima Grema modu nya kusuta anima andiro kala maudu aden ala baraskoro bayan na kurade ma gaship turo tumangana karantu gadiya kishana sammaso suru awadun zanditina madin sire so aso ndana tumandia beji ta jahrami karantu kabdoni foris kamda goye konyandro lenye fulaidoni sudan ne ma fulai mudan zire ma da karnye ishero

0: gila hazoro krentuso mita afis kun uskun radio ndarason krenu ya karao krentuso a praskram bare kninga wonandro ishin na karao kuro awomo dudo kladen sande nyende api magi gila kajumado in kulonde azuksna so e klan krentuso a foto buron gulngna ide nandro diol mana e forum yen ranu gawe a bare onde so amdo barin kasarin za so samma raksa lamar kalalamar ariyen kaulicin zai sakin diol manai di shima sifur usku fal diol lar fal usku fal diol arak sifur gade mbey sifur lar sifur fal u diol indi sifur lar arak diol al praskram a bare kninga wannan diro ishin na karau go kamla diolin assalamu alaikum do amana nyen
1: salam bula amur kana mana jin ko kimari fu mala mamuri
0: ngla mamuri na bo
1: ah mamuri bo ko
0: ngla nya fantin ai gullimin kuma ngo a kla kajima kulon de so azik sna idin kawli fan maso me ya
1: kawli fa ngana bure maru fa ngin ya shi kuma mal musa kan do ai mana dana mali shi fa ngana
0: yawa
1: shi kuma ka ji kire da
0: ah ka ji kire kuma
1: kurunombe tajim da zarara tirinan tumara man suro kodi en ke tulimba
0: ah shi kambore broi de kurunoi kladin she manazna
1: yo shi ku awon ta kurunoi
0: jire
1: be galala tsira da dare ruka ko
0: jire jire
1: ba ka ji ke da kurunara har sai ma ga aw suro kure ran tajim do dan mana fanzai ba man tai mada
0: zoro kazi zana yo katab gowi sombe ya sayro
1: ya kuma da kuma yar maro go tro kure la bare yan jide doro because is na arbi bare ya kuma da wo me ko na angala nun ya da ko akalewa kurtai juwara ndo kurdai wote busiyan
0: yo saya bare aw banula na saya tuluwi kurungi ya fiwi
1: ah banula tro kuma bare yan bi amko lan jira ya arbi ma ta ya kallara do kuma da arbi kuriya sai da busiyan fiyan
0: ngila ngila
1: ah da kangal kazino da ko shono ma da ngila no sorin yan da wote kurungal yi kanari ya da juwara kilewa sai ma da kuru ande a siya hokke
0: yo kirmaro aiso na tuwaro ne ya kaze ze kaji kriye ya kuruno ade
1: arum
0: arum arum ma
1: ah
0: yo
1: arum barein

0: Tundwana.
1: Are in bay, not in the bay. Come on, Saraja, Garaka, Garanatura, two Kunjur Makima Chitos, Rubarama, Kunjama, where the Jimbar would you?
0: Jire, Ngala. Ngala Zoro. Ngala, current two so daji, Rano and Dia Bono is Ro, Kama, Praskram, Barak, Ningavi, Alan, Gala, Kajima, Kulundia, Zixanas, Rano and Diro. Salamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
0: Ndawa tukile andwa mananyin.
2: Angala salamu alaikum salamu alaikum ndawa tukile atulay.
0: Kile wa salay alhamdulillah.
2: Anye paraskaram bari ubare ila paraskaram karawama
0: sa. Paraskaram bari yo. Jari karawama ngana yo. Karawama sa duro kaya india ne kiji kikina duro arimaro. Uwe ari karawama sa.
2: Kaya india ne karawama sa la kiji. Tiku mwaltum koroka ya abunoy karawama sa la chikum.
0: I will tell you.
2: Sala ba sala karawsu din da ayyukan rasu bare su din karawura su kana da
0: jire
2: rasu da zungu zu bana gojin ba da
0: jire da
2: ayya da ina sa sama kallin zan dai a dan su yayi zi a wado ne da aram gana ya kusa sama so
0: ade ade
2: na sala ne bare bayan su dana shi bare do ne kuma a kajima do ne
0: kulon da yazo sana
2: kulon da shi maru sautum tana kama ngo awa alaka din done kula ta cin da mafangi da redo aso ko kuma go jimi are kula ta cin kuro ya ko mono shi ya kula ta cin
0: jimi a turo wa kam na mata shin ya nyo hartu hartiya
2: na gam dunya sai nan mun kare am da su ban ana folo ka dori ne
0: sha dori bi da ade
2: ya amma am da kora kore bare sa din nan kuma sa dina kilewa are
0: dokta
2: ya butu burrade bare dokta ya ri chodoro wannan no ma na saka ga mai da zoro ne tsara ishin bare mu kun jima dokta jima ma gade
0: da saka
2: jim lon zai ma
0: yo
2: bare kuma dokta ya de kuma ro dokta ne ro chodoro wannan no ma ka jima sai ma ri duwan kullu sai ba tambaye jin amma mu ko ne kuma cikin ka jima kuma da su ne amma hadiya ya na tare ne shi notu ma da tabare sai sama bayan sarina amma adi ya dai ku trokta da ku yata dino salaya
0: kozuna
2: sai gwamnati yawa ne dai gwamnati dai shi ya mu din ma sakar saladuro trokta da fizu ko kulon za bare za sai ran tsiyar waljin
0: bare ma falchare manajin da kurun futur ma amduno za kozu kulodun gai kolza asartana so ma biye gulzana
2: yo ba kadin da buro zu dunon za kozuna kadin kullum dunon ma koja ne ranin ta bare din baya
0: yo shi ganan na shiro katab gomin
2: a ka uka jim dibiya a play shi ne a kodin ne a shiro katab da gomin
0: wannan
2: gangarin mai sha baduno ma kozuna ya
0: baduno ma kozuna hun ya kariyojin
2: yawa ne ji ya yi a da play shi ne da gangarin mai sha ga na duno ma ko tabari jin ya
0: a kuma ni awo na tuma so mewa
2: a waro ko ganan zai yi ka cin ni kula ya suna bare dikin da ko ganan ko kuru bare da gulle mai range bare da dikin ba
0: bare da am sadin mangu ko zana kamun dare
2: a bare da ko da dirin da kuma ai bare zan manda ko zaka ga lai na tare ne duro bai da
0: ngala ala abu sudu
2: ngala ala an ya bana zan kida su ne wai tare da dama kaya karawu da yake
0: a ji karawu sai ya toshi dumare ko lendin man danye a
2: ngala da yake
0: dai wunye kwalliya yake rai ngala zoro a kirintu so a faraskaram barik ningawe kirinu ya karau kila kajimado yin kulonde swat shine klan andi modu wa gonyina zandeni na kareye salamu alaikum do mananye
3: alaikum salam boriye zai fariya mananye
0: ngala bo nya fanyin
3: alhamdulillah faraskaram bari
0: ade faraskaram bari kajimdo yi kuma kulonde swat shine klan
3: alhamdulillah kajim da ande kusoto ibunye kusoto ga ibunye kirjimu za kajim da ande
0: kirjimu
3: ayana mara
0: kirju shiri sai a malama bare ndi so komt ma kom zai
3: yawa wanda kajim shi ma da buron kacce Allah nan nan lande yawa amma an ba liya da su tuna ru kace kace da ku kuma ru da kace ndi fare kuma na ru kiran da ribe din ku da amma so shi ma ku da kan masa bi zanar
0: jere
3: dan si banon do al

0: la olun ama zar ziyonu apano manem din.
1: Tu wana. Ama
0: chemical chemical diya isha chemical la angoy de put kuinya. Da tukka da kajin ne. Da kumaru chemical da put kuinya de zu zar dun kunche na chajin. Ama chituan chemical de kale ya kiti ulayin kudum giro olun ama. Kale it ma chajin ba bale hutu ya zaru kunje.
1: Dire.
0: Ba wamba liya rikiro se zara mana siya. Ya giri au kajin pili giri bol bol santo. Sizana kairo shi spiritual tiya kula da a wasu zakin dan shi tai da zakare la radio ga war kantin dauro zarun da duno anan karo kidiyo ga inan karo ai ni kun ai bare nin yayi zar da su da masu a wadan la radio ko zuwa ta kwata da yin
1: shi kirjudu
0: shi kirjudu
1: ya shi buron buron ba da dare kedo
0: buron bol bol da yo kuri su ka ambali ya di su loto
1: yo
0: yo bare marketin da yari Allah ka zai zuna ma ba
1: jire kuma Aisha wario dimi kala shi kirju yadin
0: alhamdulillah so yadin yikin da jiri amma sana jiri ba kurun chemical la so sori ko ar chemical go kuma ar chemical do inde sha put kimiya kaskal kajim kal furtudun kunteno tejin mande mon jino wala ma da am chemical so yim al chemical do inde ka jiri kirju so ar yazu zar fide dun kintena yazu kulurun dai ceto baro ce an jira maza so yi dan baro so ala zan kuma ro tro tan bare nan sha halin nan tinga molo no ma ta kulur tarjim na bari ro tarjim giro wala ma shi kwata kwata ya zan zu fallan ma ko dinga yi ya sa ra zu kan ya kafi da ru ma kri tir kwa da shi shi zuna ru
1: to aja ba
0: dan sha yi go ne shi sha bare en tulumba to ro en sha kulur en tro kulur en tuluke sha kulur tro kulur en dole ke tuluke su din zu baro wo zero mo tin ba ya chemical din duna mun jino wannan ma zan zu gaba da ya sha baro ce mare ya shi ma ka tabbin sha ce fa sha baro ce
1: je ngala ngala abor kala zoro wuce kasadro daji futu shi abor de mana zufan waide a wodoi kaba kajim befal sha buron komtei kirju rushe putu dai a clan katapso goti clan andiro bayan sadana wa alaikum salam do mananyen
2: ba usman dari manajin gura
1: da jiya class lai dai ba usman
2: aka labarare
1: are labarare labar kurman kazi kajin mai are amin ya rabbi
2: amin firma buro biara jiru banje ba gaskana da dai sai da na ga gudwa kuma kajin turan tv da biya furuno aware kaji kriya a furuno da sai mazoro mana wannan ma
1: sai shi kuruno ro shi kam chare shi nguzoro shi ngalo so do zoro kazi ya wona ya
2: ra na ji da haje kullu bai da yana da
1: a aram sor makol jimba
2: ai biya na kinde mar ai maki jiro kullum ba sai dai ya zirinin tulum yarin an kan yarin kula ka sai ga nan wannan gari ma
1: nuyumba
2: sikuru nuyumba dai
1: are kuloro kuttu
2: are sikuru dai katam zare biya na rin sadda zirinin na ga nan ma tulum da ka salan biya sakun ya dai ya na da roza ya ga kwa kulum da dai ka sama
1: ah kulo sir zuko zanama ai ziyar
2: wa sai na kanin mai zire ya shi ngai tuan nuyumba dai
1: dala
2: yai kulor man faranum kuskaro shi miron gai cidin he man narin walti kur kirdi gina tamma walti kuro da fafa zai ade shi kaji dai ga maka ajiri shi banjam la ya cajin san dai kiri
1: kaji kire da
2: a
1: aisha cajin
2: banjam la me ya cajin dai
1: kondem da ai a kurun na kurun fituya
2: a glycel ne kire da
1: yo
2: amma kamar ku akurnu yana rin da ba da nan
1: kuma chare a kamfal de guljin da kurun so da ma yefin ne da ma krauzu am kulon zar ma waza am mu chado no
2: are kada de san mun ya lamar kin ga dinai da kuma san mai shin na da ba bare so na kada ha kin gala
1: ngala ala afwa sudu ba usman
2: ala afwa sudu ale ngala
1: zoro krintu so da ji botu ba usman ne alan batalla chilila len yun nandiro fulela manye iken sai dai waltiya
3: yayi layo le yona le ayi layo le yona le ayi layo le yona le ayi layo le yona le ayi layo le

0: gla zoro krentu so mita piskun uskun nodda uwa redon drason krnui paskram bare kningao krentu so gla kajumma kulondia zixna soin paskram ad ita gatkien na kareye ngo kamna diolimbe salam aleikum
1: wa aleikum salam da watukilewa
0: kilewa salai ndo mana nyen
1: muhammad bukaram anoy mamrilan
0: ngila ba muhammad ai haworo shi kuma kajim kulonde yazo sanar ai kladin manani min
1: kajim kulonde yazo sanar kada shi kajim da chaman jirin di marela da kulo zamdu zukin nyama suran da ana da sarkuru bare makam mesa sha bare jinda zukin akai ya
0: ade jire
1: yo awo nyama da ko zile jimba da tura da tin ne jirin zauro za awon ne yaran banu la sha bare nan banya to tin ne jirin zauro za amma awo nyama da zukin ne kuran za jirin yar shi ma arkum turu turu kuto
0: na yi katab jiri so go wi sero
1: a shi kama diri shi ro katab do goti na ba mare malama bare sir mangu soro sai ya kokore na ba ya jar katab ba katab do no gotin de duk to sa mu maman sa ami o man kulo me suli ba ya kuru ti tilan ga yiri nyama de zar da ti yoga ya kwa zar din do sira ki zudai girzu ti tilan kan bunzu ba ti nyama de din ga ya ti nyama ida girzu dai ko nyama da cejin au sirgana waljin ti zo ro han kuta yiri kuma bare din ya laya jin masu rufa ka ji ti yaso gudana ale zo ro ki duna kuru bare ne mai zo ro ganu yan bare ne ma salman bari sai ko yasa seluna kiriyan gare
0: waldo suli ne
1: kira kutwa amma shin yama su ro ganan galo awa bai man kam sai na kam kaji kiriya bare jin rasu kusu ya goji ba kusu ya jin ba ara ko ara kuru ka kajim dana zo ka tiya sai dai sai yayi bare kutwa ka ti siriyar ma san maso kudu lufu lufu zar da su da ya ka ti fallar zamma mu kon gona awo dono telefon pido ya za mu ko mira ki zan zar da hutun da suna da su yare da ubana ya rokuleti
0: zu ai sun zo no zu katia
1: zo katia
0: shi gul zan ta malum ma bare ne shi sun sa ta fangai
1: ya kuru kuma jiri burata so tare so burata har mana zan burata ya yi na sha kama la yaji nan da shi ga na wura na da wulu ma alama ga reta ro muko cikin ne muko kuma bare nan ya riga shi duwa har ma tilan zo muko san ma wai kidan mun tinya muko mun duwa buwar waje
0: suwana arin yin
1: burata shi ayo zai kwanzo
0: burata sun zo
1: ayo kuma jiri kuru na so tare so gudan yar kuru na nyama ro ganan galo shi nyama da la yaji ba kin ngu na wali ne duwan rumba amma dawun zindo arkam kala su liya ne zuka nan gala da magana jin shi in ya maro zoro kutu gani amma bare ro kutu
0: yo
1: kine tin banoro
0: jire
1: amma kuru malum gumbal la ngai malum gumbal la da shiri kulo mi kire ma to kire na kuru diri kulo ma so ni
0: yo diri so din
1: diri kultu arkam man nya ngai dan diri rumba amma ko anna da arkam ma baya ya malam gumba la harin bai ma sha za da yin su na ruwin
0: jire
1: kaji ma jiri kaziya kaziya dangu amma la har kata gotin ba la ran gai zar ki boya zar ngo zira ya kuma jiri to gudana ari ya kawo rajin da sun yama ra kutu gin ya
0: jire
1: kawo le nan sha bare ne man yama andro a kutu su ba arkum ma kwalbi le gin sai kuru kawrin le gin dai fa da sun bare ma arum mun le gin fa da sun bare ne lo kalafi yana aram da kala shi zina man ga abun gota kuta ra dai wajin ya kajin da ngu soro sha jirin jiro ya tiya da riwan zo gun la bare kuta la nya ma kuto ari ya so ran dai kuma jiri kajin mazar tibwa tibwa ya suran tare nya mai hushe ni mangana hushe ari ya zar tibwa ya
0: a zar tibwa yo kuma shi ba Muhammad kuma awodo kom numa so mbeji shi kaji mado ya andi azik sada so do na yedi katapa gonu yedin katapa la gonu kijizifan wambe ya amu shawori shilan yemin wa
1: aa shi kata bi bare mali kam li buri no garo maji no yingi ya bare mali chama no zana amado shi kuma jiri kaji mkata bdono kata bgoo ya andi ya kenasar kwanje ngeri buru wal kongi ya do kata pa ziri gini kaji kiri hari ya kulo min dai ya sai kanaji
0: sai kanaji
1: ku a diri hari kulo nan kilo ma sekanaji ala jiri asiri takiro nyamaro fi ni na nataki ba ja ko jin shi shi nyama de kalaman arkum de tilal virgin awde tubuka an zu sie urajin mare ngalo yero ngai aram yero ngai sie kurun zuba kurun na so futte ngai ruben de yari ti awdiria kurun futte ka dina ba ita wanda su nyama am lura zuba ko karangaro ye jado shi masulin nan karo a kurun gona ne ko tun kuna sar jege
0: kana sar bandin ba awam da yazmiya
1: aha kajin ma Allah gurar dukto da ya kana wazan sa ya bare har ma suluna har ko anyi dai warnin bare ne ma ba kana zan kana sar dima ai ma jaro sulin ba shi zo ka ti ada ga plan za san ma bare romo ji amma kaji kiri a duri a dawo ba
0: ngala ngala da ala bayan nan fantana walzu
1: yo kuma mana walfuran mana ta ngala da sai Umar Habibu troka da gana kajin so da ma shi walzaro kurun su ni ne mana na yo troka shi kala mana ma na shi ba da ja kajin Allah da kwa shi a ma jin da wato wando so da troka ba da da saura so linto
0: kajin mala ne a
1: yo sai ma ariye yini kuma awo tewar shi ma kaji na kara nan gidi ko jan nin dinna amma sar yo tropa ba re jan guzo re tato ti suli
0: walta suli na dai
1: suli ya yo shi yin bare ro izina ba no no adam ngana mu ko ran gam mun ngum do bare ro ngal ne
0: ba no sha sabcin ba ya
1: ba no mo jin ba shi dino ya dan do ku kare shi ma kara jin so tin dai amma do kaji nan gidi ko jan nin dinna
0: ngala ngala ngala ala daji shawarin partner world ba show ngala welcome gade zo limbe assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: da dubdok lewa andwa mananyen
2: malam kitibirin yanya
0: kitibirin no ngala kitibirin mi awio kuma kajim kulo azik suna iklan
2: arede kajim kulo azik suna iklan awu duka ma suna yango suna ire kajim lare kusu gudu na ire kulo do yaram do ka ce kuma awu maji ma shi to wannan da do no kulo jiri kuma kuyi tare na landa kam rasuna buka mu yar wallo na ma kajim ma sai ma da kutulu ya kima nyamar sai da zo wannan sai kuma mashiri kuma dalalo la la sai da inda sai bana mai na rashi da na duro ga fun da su kuma ga na tola sala fare ne do nyama nguwa ne le nguwa kuma da kana zoro ka biya re su sala san da ne le wai har na wai
0: ngala ngala zoro shi kasa duro titi no shi kasa ratar shi ara ogul zanao karanto so paraskram bare kinin gawe kirno ya karau daji pulela media klazolin nandiro dai ka weekend onda argonye
3: alaikum
0: wa alaikum salam
3: a tukuriya barka
0: alhamdulillah ndo mananye
3: malmodu ngaman bon
0: ngra malmodu ai boyo no
3: ban uji ki mar kama troka bare guzana den gra do kurasa kama tri do ya kurasa ki ma ta tiru kondi na chashi manglao
0: yo shiri shi
3: kurasa tri ma har parja kajim wa koto kirbi chonda ngrao bare ji mana ngara kajim de kuru yenam to ku kare re wajja kajim de ba tuno tondina kajim pera zu kondi kurasa ki ne kuri ma cha kalsu tuna shi manglao amma kumar ka kaji kiriye gudana to ka kinir fara da wurin a tata karin da electric sun ja ba
0: baje toto ce jinna
3: ma'am
0: toto ce jinna
3: a toto ce jin ki karin da electric toto sun jin
0: yo
3: gala da kiran
0: yo nda sha bano langamin ma nda
3: a ari ne bano bare ma shi toto ki jin ga kala da kam jin na ga ro
0: walta furta da ce jin
3: shi mun gore kon ya sunurma turu no sare shiri to ba ka ka ji kiya shi maji yo
0: ngala ngala zoro daji boto alanda ji kruntu so danyen shi paraskram doi barik ningawo kwedi nalan kasare nsha daji kamandi andia rupsaya daji kuru loktu huyen nandiro modula zoro bare ondo sodro muhim wenye kuria daji andia nandia zandenyen suro paraskram adien ama sonya ikaw chinyo ndronda ngu kam adi andiro wane mare wala kajigul sayen ma salamu alaikum
2: alaikum salam
0: ndo amana nyen
2: kura kini kena amana nyen
0: bakura
2: kura
0: aya gajigan nanono kamla au gajigan nanono daji kirintoso nalan andiane ya salam nyen kamandi andia rupsaya daji kuru maobalien nandiro modula kilabarien kaji kwenye isha andiane andia zandenyen kaudu nandiro salamu alaikum warahmatullahi

0: gila harami kirintu soto ngana tam tam play adi agon war first scrum don don dre ndara son ne kirun first scrum don don dre ma ko yakla afi man gin zan ne faida don ne malam madraza ta obi malam maburzum ti yakla lan zan ne zo wallan den dro kanina rang nu ne ya andia bonu ne ya andira shorin do obi kawrin do so hawi do wallado ne andia fandui de shima kuri usku fal diawlar fal usku fal diaw arak kuri obi
1: kuri lar kuri fal u diaw indi kuri lar arak diaw
0: gobo to bura salaki fandina assalamu alaikum nduma na jinda ande aboni min kono mgana hammenya kijiro fane mba marsuma
2: muhammad alaji muhammad ne arawin ne robo
0: ngila usho kin sharaf al scram dun dun riro
2: dun dun riro na na kuma ran tallo walin madara gani riro wallo na ai
0: Alaikum salam tera ne yiro askira na fanma futu Usman she bayan sirna aru nono kame shi malum sawara daraja zai ma ilmu du so ndina wa ilmu du shiro baraba gobo tu gari fandena
1: assalamu alaikum
2: amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: nduma na jin dara ndan boni min
2: alan guro komare Usman yan de so ne samma so ala ka wanzo de
1: amin
2: kuma zan na gubiyo kuma mariba ya fa
1: Ah, fanin anya.
2: Fanin. Ah, kala bisai mananu kala malum maduri ala. Da bayan na sha malum be dikin na ka duri dikin. Da inda so son da integrity ona san respect. Da are shi na ka duri ren kara. Da kaman kura yar daraja yimin. Ti malum din na tuba an bayar kara shi daraja shi ro yimin da Allah ndo da gwati. Anuwa.
0: Tawado.
2: Kurma ake ngawala na. Kurma kaman integrity da hone da sara kama so atalan kijin. Yeah, mountain yirini. Ni malam mountain wala ne da quality of good leadership be, quality of good teachers be. Da ni na ka prema le yan. Da tikan an lesson plan din dinya gonum da ni ma ka kallo gure ma ka kallo mon. Na ta secondary yaro. Ye men kan a ta tare institutional le men kan da ye le ni ya. Ai din ne han now din dun yi mun da na ma duri do han now di ni ya. Autor han now tin da na gure ni ya. Turan wutun sai ra assignment ni ni ya. Kuran wani zai rake su lunya ta kallon su ma kai din din bara kujiro le din da relationship nya duriya nya ya lambin da kujila ai maka ziya ba gentle mas fasta masare asana mana da ya da di mai da ai kwa wade kanye taran dia le zin wade dala ci dia le zin kutu ba shi ga wai guduna da ade ro da ya da min amma ni malam dono relationship nya duriya ya lambin ba ni kala mai cikin ne meto ce noni mi da ari shi mai suka je su din da ala durin da fara aro wanzu ala ne ya bara anza radio dono dara son ne ala kol zu ambe kura san maso ala darin da ran da lewa su
0: amin
2: sai da gari asun inde koro yumbe yan wa koro
0: shore ande yu min nambe ya
2: ne kala ndo
0: a ah ande tutu bari mi amma da sama
2: ya kai ka kala kala ko amana a air itin a audio artificial intelligence do
0: ah
2: ya da kuma intelligence na re once isin facebook da isin ga amiya aba kan salo comrade Usman ya kamar sai kara ko ma da Usman da digital da samma sorkin na kare ko akiri kin dunya shi tori ma da Usman ne da a wani room ba na re da Allah da ya ni sai ra gwani min ya Allah da ka kalle mana jira ra gwani min asana mana din
0: to wadum
2: Allah da kuma wala jira hanga tsangi na wala nayin wada isu tarwi tarwi ya lar da isu community da isi attacking sirin na kan ne lewa yaso na ka kurma isi kazi dono lardi yaso ne kuma jira wala fute no wajin sada ba ta bi digin ya samma so lack of dono good leadership so lack of education advancing term of education so kurma ko ba ki so kuma a wani samma kuma turin dai kan ne lewa wannan men sada mun mai mu da hakko mun na sha islam da yalan da ya kalamin na buna ya wuri kin da sai ya yi min da jiga na shiro kazuma kamun yimin da sai duri kiji fitto cikin bara Allah ko rima sama Allah shi mojin Allah da sama sa shi mo
0: amin tira ne yiro askrena ba alan yiro ajaran zati shengo andiro ala baras kro bayanna china sawande so to mangana ne ye shawar yanzu so ada su mo karu ya langon waro gobo tu gade fandena
1: assalamu alaikum
3: wa alaikum salam dar son do kilo
1: kala sudan duma ajinda anda bunmi
3: ya gana nguro musare mana jin
1: ngila ya jana aya gana ai gulmin kala motun da
3: daraja tilanya
1: a kala sherman
3: a wada tutu budi mi ama hero gumi na kam malum mun marun guda kuma am kuraro ba wal jina kam ya allan jin na da kala kuma ran yi sa daraja tilanya kala ne waje
1: okay
3: anna kada daraja yin malum ma da so kuma malum da cha daraja ma sa ga mar wal ma kuro kura ido rumi sanni samar miro kam sarana bar wal jin ni da tela zo bar sarana ngela zo da
1: ngila askrena
0: askrena ne and ya bonum and the shawari ma hatsuru harami kuntu so far askram din dan re ndara sunne kan re maududa ne ma ko ikaladin sanne ne shima faida don ne malam madaraja take lalan sanne ne go about to get even dena assalamu alaikum
4: assalamu
0: yo ndara so le aslai ba nduma najin ngila usha kin shoro far askram din dan re ro
4: da dan dero yi jona ya
0: ai gulmin kala madu ne ma queen
4: a den du lisana da ekana so maluma tuma ruwayar wannan ma wurin ne du alle daraja ya wannan ngoya awa sun buru ai kun ga wannan malum kurmalum ma ta sharo mu wannan ma nan ko ba na wannan ko fartana ya su ke lawan da dai galata ku tara yana wannan ma malum da falma da kam an da ko zuna so ne malum da falma da ma da yamba ya suka ya sai da yau tara da yau san duro burgum da yau to karan da da fara ai an da kalan da ya kuro miliyan da miliyan da ya kuro an da duro kuro yana tuk tuk da wasu le yin da yanda malum ma ma da daraja ne wannan ma ke kiji zafan jin ba ne kiji zafan ba kuro to no so sida ran awni ro wallo ma na gade fallo ma rishi mangalo dare da ni sai daraja ne ke nyiro ki cin bare su ku na gade ro fallo ma mangalo ku awno no su tun har sai daraja ran bar wuri dan dora ga ina wannan tuwanon ga wa sai ran ma dia sau to wato ki na ta a ya yi do ki sai a cikin kuma ko amala ya no ha da yisu a su tun duro wallo na ma buro sai da amma goda le zana na ta do no ya ya ala dai ala ne kuburi motor a wuri biya na ya kina yaro da yau dun dun ana sa bugumi gana kura to so a daraja na tsoro yo
0: amin tira ne yiro askrena alan yin yiro a jarin zaci usman shengo ala baras kroti tipuri me she bayan zu kada sirna kan me hangar gina ja suru manan zai arin darasu kada gojin harami kuntu so ka wudune ande fras kram dia go ye kone no leni yengo flain dia da kunne flain dia tam tam mar kunuya ishe botun do so go ye kone

0: alana karogo amma ko kashe mari ne ko ya diksigi
1: are
0: dan ya alana kaje mari chimre
1: ngala
0: ala kamandi ai audio no so alana kaje no ala sai
1: amin ya rabbi amin ngala wuce kasarro masha Allah. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Da dubdo clear.
2: Clear clear.
1: Alhamdulillah ndo mana nyen.
2: Kuma wala mata mala ma de wala ganda wala.
1: Ngila ya kul mata nya fa nyen.
2: Ngila rawta wata.
1: Ngila.
2: Ngila ala tro ajibe. Ala tro mo fa go.
1: Amin amin.
2: Ambe por na ya sama sama ro goni yang ngila ro tro non sama nyen go de nyo awda ande azur na mar ande ro baro ko do kuma nyen go de.
1: Amin ngila ya kul mata.
3: Amin.
4: Wa mal kare wadi wa
1: ngala mal kare mal kare nya fantin
4: ah kala ashen mala no de kamla awon zuwa yinga muri ke ba ma ashen de kala mun zo sai dumu me asnal aye ar ko ro
1: yo ngu muri a ra shi a sha mal mal ngala nya sai na fanjin fanzana
4: kan zai da na kan zai da wort vai
1: yo ngala ala sai da korom fanzana awom ngumurite baro waja ashamdu klamin zubsuna de mana da aye jirewa e clan choro ko kam gadi zoli me assalamu alaikum.
5: Alaikum salam da dunna
1: class le
5: aisha ba ko tsama naji
1: nam aisha nya fanyin
5: sai na tsaman kam klan ku sa mu za shan shi mal gojin na da ko gaido
1: ku sa ma mu zu gojin nara
6: kusudu
1: ashami ara kusu kuna ila wala gade
5: kusudu ashami
1: yo ramadan fandum zumumi kusun biye doi monzu sha zumumi na adi akoro
5: aha adi makoro ino
1: ngala ala isi di apa anzana na ngokam gade salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
7: Baba.
1: Ai class le. Ndo mana nyen?
7: Abubakar mo do parango
1: mare. Ngala Abubakar nya fa nyen. Nya fa ntin de ai gulum.
7: Ara wujo ta dera gulum ai ma kare ba ku ti pron ba o kala zoro amma kala ne fa zina kararo ne.
1: Ngila masha Allah nya fantuna sai nai amin amin Abubakar amin ya rabbi amin ngila ushe kasadro mala Abubakar shi putu ya falma tai gulzuna idi durin da borno non gilaro modo adi loktar non na ma dai
6: zoro trana kan gona kar
1: a dai dai ka u kam gade gain ro sai na shi chare malakari sor na dai go dai go fallar gonya. Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Wa alaikum salam. Ni sai na ro shi kike gulmana
1: ngila nya fanzana
0: kuma mana ta ma bashir ima ka so moro moro
1: ngala bashir ko
0: ima na san final zauro kigin zufani na dai kaman da ala hutu abunzina ale mutul mo fara smo karen krindana da walbu kuma ya rabin buru ma fara ala wala ne je ma ale ala jira mu kwanza kaman da kamil da
1: amin
0: ala jira ala kullu kuran tum tiyar ala da kare na kullu ga wale su so akam da gojam din taro kaman da mola ala jira jira era ne fa
1: amin
0: ala kullu min jira bara ala lan jira ci kaman
1: amin
0: ala mai yandi ala shi mu kaman da ala bin dulo
1: amin
0: mali miro ala mu kwanza cha sunna ma
1: amin wushe kasa duro bashir ala shawarin da fanta na walzu tumata lamisa larafa lamisa zuma yero
0: gila
1: ade
0: gila ala ndi afta ala shi ndero gube
1: amin gila ngila zo
0: gila wushe na wushe kasa
1: gila ngila wushe ba bashir kuima

0: ramakala shi yono awong murienum bum nami baro walja wonde ashamde ma goni mis mana de mana tsinare kutu kuma chare nyakol kana sorombulo awo gana tindi awo shuma nami baro walja ashamde klamin zipsuna sanare
1: kuma da mai ala gujin la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha kuma da kuma kawan mu kinjiron buzin bawo awo ne raktin zumbana
0: na'am
1: kusan adin gumri saugi ashamde ne biya fadila
0: Naam.
1: Rahmai kuma da ndiro ce da suka raktum lotar de.
0: Naam.
1: Ah na min be anji mla divino mla ya grima ala ro longoro te ne wani dalil doni kuma da nyoro fatu ne me ro nyoro sidin no ne mi dalil doni kuma da bara nim rezu ne me dalil sidin no ne mi na min banan karo wannan ya auhir ya komzu kozi.
0: Naam.
1: Da suka suron zum bro salaki mutun ya shiru jawa kala kuma ya dai ngumri so ba dai.
0: Naam.
1: Aha ngumri so ba suron ngumri so ba.
0: Naam.
1: Da cha wani kam nan zun awdo ne saltin ya ba ma zumjin lazumjin bala gulzuma cha kwaran ye.
0: Ah,
1: a wakalta nan zun ba ma raksu zumjin la suhuri la nan zun ba ma.
0: Naam.
1: Zumjin lazumjin bala.
0: Naam.
1: Allah guljin na dai a biyarin min maro wallo na wanda ya herre kozin harami muslim ne a wish mada raksum lotor dai Allah wafaksa
0: amin ya rabbi Allah wa alaikum assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: salam
2: manga walga
0: barka ndo mananyen
2: are babunu maiwa nanan kike
0: ngala babunu nya fanyen ay gollimin
2: are ngala zoro ay na siyan zu fanyena
0: ade
2: ala shoro kamil mu wanda to
0: amin ya rabbi
2: ay ngala ay morar ma dai lar boroi dai morar ba
0: ade ade
2: ay kamande da ala am qurani ya shmozu
0: amin
2: ala ma yan ya shon ay morar da ngala radio ku dai putu sai na gulduna dai mele ba karu ya talti bari dai me ya karu ro su ka ala israna kingem da sana awmal mai gana ma dai dia shiri kilan nafsu
0: na'am
2: ngala are are kada ore shima yero usa are are kaso undia mai andia ya pare mande kunje samma so ya audo yake inje me kaso tsi are dai malmai wazana are dai duk so wanyo dai lai ala ya tro wani
0: amin ngala
2: lai lo ban kan boye are are
1: askrinya na
0: ngala babu ngala ala mukazu shawari me ala fantunaro walzu na'am ade
1: kishana lai kama kalanzan
0: asha kishana lai soruna kalanzan kusu asha membeji ma
1: ade ade ayi zumjin
0: lai soruna
1: ade raksu zumjin
0: na'am
1: hadis tawsana yanda aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha she guljin
0: na'am
1: kilayin sirum asham mai mbero waljin we rumbukin ba illa sha'ban yake nono
0: na'am
1: safan zambia
0: sha'ban zawan ar asham kuntawo ramadano griyata
1: ah griyata tudu mallo yake nono
0: na'am
1: surudin lingin zumin nono
0: na'am
1: furbaran da sallallahu alaihi wasallam shi ma da nono zina shiro in kare su ne
0: na'am
1: da suka da ran asham mum zumin asham mum sirum me kusum rumbumin gaido jiri a herra aka yin rusu kuriya asham dam gnani mi nya ribiya fallimin
0: na'am
1: nya done zumte made nya done surumme made kullimi da nya done asham taswa ashura dai nya nyadin gairin min
0: na'am
1: aburo man nyibani nimiro wallono ma biya dai adin galaro biya kuma dai zummi dai kurugim nyiro kuma dai kiskeja da jinye insha Allah
0: ran kusudurumbumin na
1: hadizo ne Aisha gulle na ne
0: na'am
1: mashallah
0: wa alaikum salam du'a mananyen
3: Umar Alhaji mai manajin ba zu gwamna ba
0: wai ngala ba zu gwamna ya fa nyen
3: yana ro marhab gun mana ne ro biki tamam gobin
0: sana mashallah
3: dai kala tsura tsura ila na
0: adei
3: dauron ngala
0: ade
3: won dai an je kura a lera tirare shi first plan won dai buli ne buli an san na tiro ai
0: sai
3: sai san ma sura ke usara wuri
0: jire
3: yanzu an tama tiro kamalan gulliya ina wani yimlan tamba kura din tamba shi bar wato yayin da inda dai an jiro ba an je so mamande sai sana ta kulliya war goyo kanya gulla amma gome zalo
0: Assalamu alaikum. Amin ya Rabbi.
4: Ah, aukoriki ningu misalo kama asura tasura do fandar fandi zimena fallu kristiya ay mabaa ne gilla su ko fandum fallu dini do.
0: Naam. Fallu nda so dare ya fandum dimi a au buroi do.
4: Dare do fandum dimi ro wala no ma. Azibawa.
0: Naam, gala inshallah nya sai na ifanjin. Ha koromero zawo cin inshallah.
4: Arma koromero mande ala kiro jagan.
0: Ngala masamai na ngala amin ya rabbi masha Allah. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Ndwa mananyen
5: ngala na sa ngala da bire mananyen
0: ngala ba kadala nya fanyen
5: nam uru ko ra idu hadu doye yalla ndiro paraktini ma
0: Kiro farak
5: ano akore
0: yero ngala ala sai da she zawon zufani min goro ngala ba kazalla. Assalamu alaikum fanin ba andin yangalar fanyin ba dia.
6: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
6: Mun sa kula da yake dukkan
0: lokaci kula sandan. Shi Lamis Larafa Lamisa suji ne alama filizina. Naam, amin ya rabbi. Amin ya rabbi. Ya kazum ni nan da yi. Zuma ya kallo min. Naam. Shi chare soru na mbe masa mai na ye. Naam, ku kam la zo limbe. Assalamu alaikum.
7: Wa alaikum salam. Barkon do
0: kliya. Kliya sale.
7: Ina ro wote kinje ro na maraba. Ina ajai da fasana.
0: Naam.
7: Alhamdulillah la asha takira ala.
0: Naam ade.
7: Ni ai kuma de mai ala kun kilo la ngayo manje mai ala zoro nuno.
0: Naam.
7: Unje akem zum zum dikaja ngalbaro ala toru kala laru nge a fitina kina ya de kinara amma so ande muslim la amma so ala koro kam ala so on di sidiro wolo ne ngalaro fara so ala komandi andira fitina laru adia hatti ala komandi a fronda ina mare ala andira hatti.
0: Naam.
7: Fitina aru kula dia Borneo sama so ala kamande baro wolgo ala kamande asinja ngo ena ro ushe kinde ro ma
0: ngala
7: sele ikuna re ala kamande sele sele wolti ngala ma sha Allah ngala
0: ngala ngala ushe kasar ro ngala moda shi her sirna ala
1: inshallah
0: dai mukanza ci ala zawa ci
1: amin
0: shawari am shawari ada hazina ya ala fanzana ro wolzi
1: amin
0: garor zafti na ran da ngo shar gonya assalamu alaikum
8: alaikum assalam dar dondo
0: class lay
8: bara sanda aje zara mana je ngure dikire
0: ngala aje zara nya fanti
8: ukore de misalo a san shaba din tudda ano ya dala ya bi amma shinan karo bi gnatu kamera su ninginan karo tumbutu kamo shinan shila
0: na'am Farmo azena.
8: Ado redo.
1: Yimshi maduron gawe, yimshi maduron gawe tu ninginan karu den miyadi min.
8: Ah, yimshi madu, yimshi maduro bi sayna. Misallo bi akwatola mzenata. Dai shima asham shima da zungatu. Dai kamera su dai mashin zusoro dai bi asada nan karu da ngumuri nan karu bi adin yado kamera su cinna dala yaidin.
1: Are ada wata rana ya zoro. Ihsan ila aljawar.
0: Na'am.
1: Barani sallallahu alaihi wasallam guljin kamme lokto awala dala deja kaisala deja bara da salasala mai njishima dunguziya sadin mashin zuro ci gano bara da salasala a tirana lan zuro kara
0: na'am
1: alawo foksa
0: na'am kuruza mando a shamma da su zumte
1: Allah na dai
0: na'am
1: alawo foksa
0: amin ya rabbi da ango fallare gonye assalamu alaikum
9: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: so lando mana yin
9: mora na ne da kuka
0: ya class lemon mor nya fandin
9: sai na rawo shi kai shiro mana
0: ngala nya fanzana
9: amma sai mana bana ide yim dai asa mar jin ne da yin sakal ta ran ce ya
0: na'am
9: an toye an dai borno ya au am dai najeriya ya la najeriya pro Allah na musumaran hallo da ila madro kullaro angal gina yo ala korew
0: jire
9: sai na sa kitu bari ja au shi maran kullaro kango da yana kala jama'a rasu sarin sai da yomo da je Allah da yana da zoro kuttu ala gira alaikum
0: ngala amin ya rabbi ala muka za cin yiro ala shawari mai fantinar walzu sai na daji korombe shi kam chare masamai na sunna da a sham din dare ma da fandum di mima ayi suna dare dare wani ndi miyomiya larmiya miyomiya kam da su diyar waljin wani armin tulon miyar kam da su diyar waljin da son yayi biya dare ma da son dudi mima suna
1: ade futu gulena ade monjin na san maso kan me zumzu da ji biya rangin ba da yaraktun lotar suru ya kairin da kuma da yin yaro saran tana mazin miya da insha Allah gabsuna marunum dimino kuma da yin yaro su kaladin biyu shi ma da yasu mai bawo ya su tayin bawo
0: na'am
1: ai magadin an karagu dan shi ma da mustahab
0: na'am
1: tirana
0: na'am
1: a tirana ro waljan bugui
0: mburo ta dai na'am
1: aha san masu zumun ba gullum na mumma ya kuma dan ya su tayin bawo
0: na'am
1: ya hernum gu nya nya fussona
0: na'am
1: biula kalamin bawo
0: na'am
1: a da su kida fannim dimima biula ngai kalamin bawo
0: na'am
1: rumbai rumbun bawo biya da nya ko wono ngai
0: na'am
1: dai fannim na san masu zumme rangan bayan fattakullaha mastata'tum
0: na'am
1: wallahu alam
0: kam san masu zumna dai muka kamil da su
1: kamil so din
0: na'am
1: ida yareta idi ma ida yareta ya fandi min ganadin me du
0: na'am
1: wallahu alam
0: masha Allah kam ya ba fursuna na'am kurman fiyar gawo masa ayinwe kacala musa koro sudina kila awen hadisi enchi na ingo koro arugonya salamu alaikum
10: wa alaikum salam
0: nduwa mananyen
10: alaji umar gagram kale
0: ngila alaji umar nyafa nyen
10: namar de namar ashambe
0: ade
10: aturai
0: ade
10: da itoro ngila awaro sayine sisire suurna awaro amde amde borna inja turo marre mar suurna azoro kare ni tuki
0: ngila
10: kaji anna kadro radio ndaro zona kirindro nubande tu njo sokere ndu tu ngilo
0: nda
10: kuma kule awatu kuna kirmiyan mar ba andiar mar
0: ma sayna da
10: ha ina hitala ndu ba korko
0: Suleiman
11: Yawa ba su ne man darasan wewa ko. Radio suwa ilarin daraso takin zo na fandike fandike kutum ule ilarin da ya zoya sharman laizu amma sanarwa nira jika ruwa mai kuwa ya tare ya dare ya kai. Sauran kasu ne mai mashi din jana wa azu nala.
0: Yo ai wa azu.
11: Daji kamla duka ngalara azu gumi India ngalara falla. Wanda duka karwan jela nu zuwa kan dan mashi la isa sanarwa mashi din da sa riyan din tiro. A ne zo ya ne radio daraso da wani sanarwa da zo ya yi. Kaman zufan ja isu mashirin gomarin ta turon kale alhaji umar su jin lanin isu tsoron mashirin su kule isu kamdin mashirin lanin gullonu ruwa zuna fanzin kumbucin waye kaman zuci sha sun suno gai gulto.
0: Yo fatsu amma fatsu chondo kaman zumajin kaman zumajin
11: kaman zumajin a yi sha amma kumbucin ruwa cina mara su mai nuna har mara kankan ruwa ne an da yin yi rasha da isu jimari. Yin awlaro wallo na yawai
0: dimi indi
11: dimi indi ngalaro falla
0: ngalaro falla
11: ah adi adi
0: ngala ala kuma arman kuma zai fa zina ra walzu
11: alaji umar da turam kale ngo mare gudisha masjidin shirofle
0: ngoroyom
11: ngo mare da turam kale
0: ngo mare da turam kale ah
11: adi adi yawa
0: ngala ala da ifan tana ra walzu.
11: Yawa har mana ya rubuta ro.
0: Ngala.
11: Sai ni gono a wani mawdu muhimmin ne kuwa da ade ta wuce kuwe.
0: Ngala Alhaji Umar ya fanye na.
11: Yawa mallan kulawa sai an da za su sunna mar ala an da sun mara faida su. Ala an da musulma korne duk sura an da faida.
0: Amin ya rabbi.
11: Yawa masha Allah.
0: Ngala ushe ushe kasar ro. Nam akram kala shi korfal mena a wannan dai shi kuma shi da inkila hadisi sai soruna dai
1: kuma shi kaida kal muslim medin
0: nam
1: daji duk kam don loktu ya lanzuro a hirre sai yana kuma da shiro da lifatu sai kuma da muje liyum fiqdu sa'ati min sa'ati
0: nam
1: wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wadani chaman trana danulan karra kam doni fatuma ye dai Allah du sura aw hirra rakta zulu tarsade
0: na'am
1: rulo tardone saya futu numgalan tama lo tardone lamungala jinna
0: na'am
1: ta da suka zuru aw doni trana lan karra qaida shari'a man yalla am sodoro raktum lo taru farakune kaman da andiya kaladin galazana wallahu alam
0: na'am. Salamu alaikum.
12: Wa alaikum salam. Das do kleo.
0: Kleo slay.
12: Arga babu da su yi mari bofole manajin.
0: Ngila babu da su.
12: Nam. Sai na awodo awo da su da kima da ma karturo fa nan.
0: Ah.
12: Ah da bayin da cikin din da ya da shi ya wai fara cin yadda kike.
0: Ngila nya fanye nya fantin na dai.
12: Yo yo da ngila kana. Adai fango koro wala na dai wanti da zakiya da ne bayin da ya mai fara cinye ta
0: a ugul a yo lotu da ci tayar ma kamarun go ba kasar yana a kana asham doyi a bari ko ja bari ashura ta ashura aha kala din sai nai a nasiya ci do
12: sallo kuma bari a bari ko ja ai mare
0: are ya
12: adaji ala ta tsiriya da insha Allah ala tsiriya da din ala suna da su a wasu an da dirin yin da fiske man fiske ya
0: ade ya ade
12: amma da shi da fiske biya
0: ade
12: bala ala ajir an da ya fama sarar sare
0: amin ya rabbi
12: sai na da fara mana ala ne lewa shir guwa shir sara
0: amin ya rabbi gala nyiro askirin yana gala amin ya rabbi gala nyiro askirin yana harami karantu su daji proskram kawe ku yadin nalan kasar ne lokti halzin sun na da sak daji am an da bojen saru kana da goza dai kuru laktufu yan nan diro modu gade gonye isheya ba malum do ku suro proskram adiyen ko zu panwash ma mala abubakar muhammad abubakar bana ma rimando zumaram golo bolorie shiro zo maro askrin yana loktun za so ndu suro proskram adin andiro isu nasiya alabara su kusutna akraman kallada ji andiro modan san nimiya sai kuru laktufu yan.
1: aji kamande Allah subhanahu wa ta'ala ngudan yan ala kamande lardi de borno yoro kamande ala ndero niski ala kamande ala kamande sasa
0: amin
1: ala fitina musiba ala kosa doni kolara isrun dayan ma gidan ma ad kamande ala balardi de borno ala kamande hafs
0: amin
1: ala dondi ndero ya kamande ala sandio niski acho
0: amin
1: ala kazi de her kubbo so kamande mai ala ro kamande ala kamande ndero niski suri ya rabbal alamin
0: amin
1: wana ala kazi de her kubbo so kamande ala ndero galzi ya rabbal alamin allahumma alimna ilman nafi'an رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يسر لنا أمورنا ما راحت لقلوبنا اللهم قضي حوائجنا ويسر لنا أمورنا اللهم أنزل على بلدنا أمن والاستقرار يا رب العالمين اللهم كل من أرادنا وأراد ولاية دابرنا بشر أو سوء أو كيد أو رد اللهم رد كيد عليه يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
0: ما شاء الله جزاك الله خير

0: glazor har me kantu da cikur luktu Allah first come dida kwanye kwanyen Muhammad Nashan mu linyen luktu Allah da ji nye bayna di ma kila moto doni di mota kilma moto ndure kilma ta jiriro moto shima ta ci tandam aiso aiso faidatam
1: shiri moto te jiriro a wada panka yake kana kokorji ura kasamcin din shidu ngo sai diyo mango dai ti kwalero e kuko battery nya klungo dai remote de kala ka ande kwalero di watin klungo njenza dai control sin fuoro le jinga o le jin
0: a wakada ni konkonum tuluma ngo fankambe ngo face cap camera ambe ngo moto shi gulmal a wo konnu so a waga de swa a wo fallo so misallo loktu jiriro nya gojin kawo a wo falta monumin do kawo ndaw so dimi
1: kama motori kaundia kiai range shirakin ma pescap du kuru shiri kana loktu gojin a wasu kana di camera anzu so sai lenin a gare manin manin kullum yaro ma gab suna sai indi panka to da mari loktu palin yaro nu
0: yun palin ayya ka mesirin ma kazimbi au mashol be idoni shiro nasaran challenges kul zainda
1: ambe
0: ay kanmu
1: kake kama au kariya au dai tandikin mari shi mama imlan loktu skill loktu gojin a wata mogin baro sai da kariya cidani me pandemi ma mun zawa da mabudi nan ba shi ma kakkew
0: yo galtiya yi suru a wada kurkunun madimi ne din imla isam a wada dimdim hank klan zu pandemi nan har ni klami suru na wada wanje kwalin ni yayi nan a wala a taso galtiya klamu isna
1: a shi akai ma da klan yi ro isi din paton spagulu so duma nan giya dunno zana a auditin cillon yin gana gana dikin do aiwa bana zan spagulu so yo de amma pesca biro is kana da gaskiya shiri gana zau din kun gana da fitu da yes ko kawo pesca bi ta mun gin duro gana ngu
0: yo look to kazi so da ci jajiriro kazi ya ta ni kala din cinim da nan baro dimin
1: fitu
0: kazi problems la ci jajiriro ni cinim difficulty da baro kala nimin
1: kawai paton manangiya a ba ma ba sai da yi namge a wallan fallan da yake fandike a dai kazin yi da wange
0: a wadi mina da sama ku na marar da sana
1: sama ma da
0: yo ndo do tare ce rizo klamin da sana sai ya awo mani miya ni ro to ku to kuro goza cin
1: ba yi da ma kawo mama yi ba jin jira shirma
0: buru mama mdimbe katedin ba nan mdimbe isa da kuro karma ba nan
1: drawers na din amma kuma ngusoro gi manangiya ba so shin akai
0: glazoro daji ngalta yayi bana lamalma misalo amlaru ngalta yayi shi awanim dimina din lenin for flame am soy talent nim da asuzana
1: na sero play kana nguso ma soro na din abuja lengo sero play kana din uro wire tap masana amma nalanda meriguri ndiya Borno Allah ni nguso manani mi ai kawai suum so gogo za ya leza ya watu manazi mba.
0: Ama awotandi mi a jiriro amguro iso karungama amso yi sori na awoshimata jiriro amso yi karuka jijiri flezen awotandi masoria.
1: Kama amle ndi so isa ama biya wasora biya injinia so sen kila anza jiri leidiman kama awanza laban na tia sama udumaro so den karunza kijiro na gadiro sara kawa anza so sumo mba.
0: Suruwa wa tandama da sama solan nda so duni taida zurumia nyakurno jino
1: shima zawa kiamara amadio
0: airo
1: shiri din awala di wajia nduma yano jumbaro chua nyade zawa ikimkawero awos kena di suruwa ni kiamara ambie naka
0: aye fulan nye dawari la di mama ambie ya doni fulan awa dimi nadu hapkum progressing uranin min suro lamar adidin misal uranin awadi wani fulan fiskapa dikna da wani waya la dikara ko wani tapla dikara ko wani awala fulan aiso doni ni di miaram
1: gupu awore rakana da kaman kama lap ni kan ya jiri duri dai we awoso sustained mari sai isa ara sawa bana za kaman fiskap di yar u ya kiltiya rasa police kura kura bladero ya sai abia awon za sai den ma personal lai rasa sakale za in au uza ise nduma ino jumbala ranam ti gimaje ya ready min materials dibe ma kariya chira dibe ma putu de gimaje rugojin mar ranam pandimin
0: Ngilazoro. Daji kuskukur maido aye amma chitibrimi amam so jiri awada sadinso ngalte kila kilu namnu mana fala india diyo awondo diyo inata furuturo.
1: Mana yena adin nguso na adin am jiri lenye amanda maza ya puto audi and disero play gulnye ya. Lenye kilte ya kila adin mana yena shari kama nguso se edin mamana kila mana zen di kariachida yebana nkaro mana zen. Kuruna din zallama na nimiya yayi kawai ne ro wadu goza ya ya kulzin ne ro ai ma sai dan ba
0: shawari jire min ci tabari mi amamu ta nasmaro sayye ci za ta reda za na sha zo ne zundo a mundo a technology ai do sayye hangan za sadu sau fun za bana tunan karo
1: shawari da sai ro yake ndi gaskiya wanda kawai kam ne sai ro iske sun zo so gongiya ne ro wadu goza na wanda namnun sai agire ni mi sai gare ni mi a gadiro isemba yima kila nim cinim a wannan bari nim karshe ro kar ni mi a do dai isa ganan ya yo muku gana saka ya da bale nim amma sai gare nim isin yuro sarin gulmi a kwata kwata ro mun jimba
0: ai gulmin ta nasmaro ya so a waso malum masoro ta nasmaro ta da jiri kasa da ata na shan zambiro lona ma sai bana za fulan a rural sunan karo
1: kawai isha kaman kuma a was tandiya da yi wuzu cewa malum kama malum zumunte da shi ma shiro bayan su din gona na rulle miya putu kila a wakilla ma irin putu mananimi na ngo wande yin putu mananimi ma kamna da putu bayan dimin yayi a karun zuwa wajin putu bayan shiro din ma kila a wakilla ma dai kamar rutu be yare putu din yi ma kullum na karu dai malum din yiro guljin cewa ngongin lele gamin putu da shiro bayan dimin dai ya so a wasa kuru sai ya dai kaman kuma lenim ismiya da ya sauran an daro lenim a wani didimin mari ngilala batiro da za guze a dai ismiya sero playmin lumiya ismiya kurun ya sauran a irin lenim
0: da glandurin zaro shimsaka ngilazoro bana jiri na gwamnati lamura da nam au karafka nafti glan zaido ne injo so gulzin anan kuskukar maido
1: kawai kuma materials kariyaci dai kila a wani kilti a da shi ma kawai in pandikiya gaskiya a wangu ran yakin yin insha Allah
0: glazoro loktu doni award brussels bari ni madar adlinimin tudulinimin fatolan adugonimin tudugonimin da ayye na sha ya so mama ma bani mai din na shan zan
1: gaskiya a won za so gonje ka kalinje a biya isa yin yoro yin zanin lan ya gurden ma kala a won za durin za igonu muka kalle ma karamiya min sai yayi
0: glazoro wace kala mashwal awuka ziyadin moti mananyen challenges ai kazinin kura kuskukar maido
1: kazin yi kura kama gaskiya putu dai isa kaman kama audi dimin nan no zana cewa audi dimiya amma fairajin duro isa biya kawai ya soraya kawai wata legend mana zan ba wakilarin kawai su goza legend shi ma kazin
0: Ngilazoro harme kirintu da rason karnuwin kilomita fiskunus kunu da uwa radio dani jami farisari la gadi lardu na Nigeria da ji faris kamdoni balbaci tubirmi da karnuwin adema kuro muhammad kasadarin ta ci tubirmi don yin jimdi haure a luis na anjiro bayna ita pipils internet maro kula a wado ne shi kunkunzu su tandi ne din a waka da muhammad ta su tandi na pankaye mbeji moto nduri biske remote land Legendia Mbeji adi makuru
1: camera
0: first cap doni camera idea Mbeji awa ada kozna sokada shi kunkunzu sutuluna daji har mekarantu tusulukto gnairo lingen tushimba isha first kamda kwenye kaudo ngo shada kanyao

0: glass or hard maker and two waiting my land can just in your cousin. Darson can win climate office corners corner da ua retu to nature me for a study. Mamet cow to look to canaro ling and do, botu current to India, ya ka guinea, cowrins and your hazana. A yramin clack cowry current to you do.
1: Kawai zo maro askin gana kula da shawari da kurum dole audimin ma challenge guwa da shin ma duwa idimin futu am gabsina guzana da shin ma zo maro askin gana kula shawari zai
0: shawari da dai ala smu karu yankin number walls da jiko le ni ma kirturo sha ikimin
1: insha Allah
0: glazor har me kantu zo wande mana da wati form yana nan dinan ka bas tomorrow bono handiro karin da so hano kula maudun da kai adilan assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam nduma na jin kun danan da abonement
2: dar blok lewa
0: dar blok lewa nduma na jin kun danan da abonement
2: yan babu da sisi mari bo fole mana jin
0: ngila ba ku da su nya kiryan ayira me mutun da kai don
2: kiran mana da yare ce ta fami yayi kiti buri mila kasa da abon du
0: tawada a wakar dashe su tandina pescap done su rodin camera yayi su tandina panka su tandina moto remote su tandina ad kunu sun zo toji so su tandina a wakar das tandina
2: dire gala ala kasa da zero kasa da sira ala kuru awu da kuru su kana madira kana sar so ndu
0: hemiyar
2: dar ka tura karakona ka dro kartur ni ya fa'in ba biya wutiro fata hire dipo ala kasa da zero kasa da sira da gala furiya kin na za awu su di madiro ala sanya za para azu kalar yakin gina su ai so putu kisu da su tare yi kuma wa kai su dina da yi kalar tinin da ta kuru mara da zina ko ai arwa sauri do da ala ta bana zin ala kira sana sarta
0: ngila wishi askirin yana lokacin mun gwanin an da potro ba ku da su da ma don yanda fa ndin dai sai ma super skufal dio larfal skufal dio araka super assalamu alaikum
3: Waalaikumsalam.
0: Ndu manajin kurundanan da appointment.
3: Kuma wala mata mala amare bala birin da warai.
0: Mama ya falmata wushe kan sharro.
3: Inda rabton da kelewa.
0: Kliasli ayira me modu ne
3: kai da. Mu tarayal au kunin nara. Mu odun da la kunin nara. Ngillar wa jakwa ta biya. Kala da suwa ta biya modu an su biya wa jakwa ta yin biya kuljin biya adiya sadaka. Wada sadaran mu kan zuro sai. Sadar awkada kuna modar sada ba ma ai mazai sada angla rasudu
0: ngila soro ushi mama ya filmata
3: ala ronza jezu ala sanya za paraz
0: amin ya rabbi
3: ala shaka okuru parar shasudu
0: amin ya rabbi
3: ala wata maza za gurozo sha
0: amin ya rabbi ngila
3: kama jengodo ni awata soro kama jengodo ni ala nyero herato
0: insha Allah
3: modar je sada ya je amkurai roi jene wadi roa amkurai jeta wani mi para am kurang rezeki awam tidak sebarajin.
0: Barakallah.
3: Ah, mau cagalan kan?
0: Wushi mama ya falmata askaninya na loksonam gunam andi abotro. Kalau kita face kono kono da uwa radio dini jami for isadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dumana jin kurunda andi aboni min. Bazo wal da kamtana da wato no andia bono andia bono yino lo na mahar me karantu ko radio inda su da mana ko yizo andia bono fanti nan dia gijiro fanye assalamu alaikum
4: alaikum salam da blok lewa
0: da blok lewa andu manajin kun da nan dia bono men
4: kuna wura gidda ne manaje
0: ngila zuru nya kringen ai rami modu da ko ido
4: a modu ta maka kala fanti na dia ala kuma dia ka fere ya ka fere da ya ci da bulu dai da kuma cila
0: ba sai ala
4: kuma
0: da kafa cila da ci amin ya rabbi ya da kuma ya ci ngila ushi askarin yana lokacin mun gwanin da uwa radio dini jami fari sadi assalamu alaikum
5: assalamu
0: alaikum salam du manajin kun da nan da bone min
5: ba shi fa ke ba su kowa ba wore
0: Glazoro, nya kringen ayira me modun de kwedo.
5: Onda gogalaro ala ya sa za bara do galaro moda gogalaro galaro moda ri ya. Ala ya habu huro.
0: Askringen ala sunum gonam andia botro. Kilometer fis kunus kuno ta uwa rejirini jemi farisadi. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam.
0: Duma na jinkun dan andia bonimen.
6: ya mai da baka alhaji Umar Kumari da Tramkale
0: nya kirin yana yi rame modun da kwedo
6: ya ki da bulme na bar su na da zoro duri amandra amura mai dugure da kuma zandina man anda kurnowa dai
0: ayya bazo nan din go kamtuna watni anda boni alhaji Bukar kaurim nan da tamoni assalamu alaikum
7: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam du manajin kun da nan da boni min
7: ya ganan gurun sare mu na jin kusa da rushe shi shan gurun
0: ngila zuru
7: ana sha bana za ala kake da zo kasta sala a wala siri ma ta da zular da ku to so ni wallahi ki buri mi sai a da yar biya jewa umman bin ma da awa kara rufe da ji da ji
0: ngila zuru ndu su dugul ma din
7: ya ganan musare
0: ngila zuru ya ganan musare gurai ne da bo
7: ngira kilewa sana
0: ngila zuru askarin yana doktorin gwanin and dia butro ya gana la madoni and dia fundu indi sema super uskufal dia ular fal uskufal dia arak super au super la super fal audio indi super la arak dia assalamu alaikum andu manajin kunda and dia boni men ngila zoro nyakrin yan ayira men modu ndi kwedo Amin ya Rabbi. Hadi. Amin ya Rabbi, wa shekari askarin yana luktunum gwanin andiya butro. Luktu yandir musko hapta barizina da ji shawari jiri min cita primero fariska ma da balbaci ta prime bujin da kirin ba cita primero shawari ci yayin da ma shawari jiri min cita primindero
1: putu dai kama ure shawari sana da modua sada da kuru a wadai dimin da kullum soro sai dimi a kuru a wangu kata da shi dole sai kanari gori mi ado a manimin dingalajin
0: gila soro biske ka jiji gangayi sukti najina landerin forest cream da kuye tam tamarin ta lokashi kilometer fisko nosko no da uwa radio da nije mi for isadi har mi karantu da ji wait my name forest cream ado nan dia kurno zina kurno di sodin ilmu gonwa da ji sai bari ka fo ali and da sai wata nan ji forest cream da brain sorro ga da wurin nan jiro ita gadkiyan susu ci da wanda rason ne ade ma kur susu kusoton dai matawarin ta ci tubri mi kasa da dunyan jimde hauraro isnadi shima
1: muhammad lawan bukar
0: wo ummi fatima baba kyari doni lokto allah nan jiro fraska mada da wange ita gadkaka na ne nan da fajaran sakin and yana ya selectin da fuyen ka do clifant sun yau da rason kilometer fisko nusko no ta uwa sambisor kantuman dirwallo ma assalamu

0: a wuburo na kama duba da hanyar yakin fiskun da kama ɗanɗan fiskun da kama na gajin fiskun da kama yawon yare na yara duba da yar yakin fiskun da fekar da amma ke gas da a naira duba da yar wasun fiskun a yau kuma na tsara ne kama sefa a cikin yare su gana bayan jima kama da sefa da jitu ne ware ki kunna wannan noma in yaro a naira dokin din injiniyar uskwara ne rofal zai kalma amma ga nan ma mai wata dama da din din ya kunna ne rofta sai ji sai amma sai sai fara ne kuku ware ki kuma ro a kalma dunin tulon yar jewa a wa dunin tulon yar ya ta ki kalma amma sai ga nan ma mai wata dama dunin tulon yar jewa da ko ke ya ta fara ne kuma dukin jari sai kuma ro a ci kallo wala na ma dujiyo da yar ya ta amma sai ga nan ma mai wata dama a ci dujiyo yar jewa na ne ba ta fara ne amma sai fa ci su kan dare kuma ro ci kallo wala na ma era a ci du injin a yan amma ga nan ma mai wata dama du injin a yar injin a Europe sai amma ci fa yar kuwa da kuma kallo wala na ma du kan amma ma mai wata dama ci du kallo ne ran ya rata ne ba kan sai a yau corona ta kuma a wanda yare shura da kuma shur buwa yare a du kitin ro ne ra du kallo ba ne ra du kidi tare ta kallo amma ci dongo te dara wala ro ma ne ra du kidi on ko na ta kallo yau kuma ro shur do ne dongo te buwa yare kima ta ga da zuna ba shi kuma buwa ya riga lala a kirsa sa shi ga da zoro tilana ji amma shi don gote ya riga zoro tilana kuma ra ta gongoro ya zama ngu sare shi ta buwa ma sara na na dan galle dro yo ko tilawa ne kuma ra shi shi buwa ya riga era a du kidi o buwa ya ma da ma shi don gote ma ga wala ma era kidi o ta kulawa ke kulawa da kuma rubuwa ne magana tsoro shi tsoro ta gobe sarana sai da kuma ta goro ka su jega borino ne ya kuma rubuci shi ta fanda yare kuma ro chakare yare naira dukallin ya fil da chakare kura da kuma chakare gana naira dukallin yar arakan in gano da kuma gano done shi ne yare naira dukallin yar ya tsale chakare ne amma gano bullar naira dukallin yar yanzu chakare na wata saladin da
1: Amin da dan yi rasu kuna da tungoro manda lokutu Allah botro da mai dina su mu karu yalan taman kare ka su ye in ya karin da na assalamu alaikum
2: wa azana
1: da kulewa
2: kulewa sule
1: duma na jin
2: ababula jakana
1: ababula jakana abi taman kare ka su ye
2: rasu kuna taman kare ka su kuma su ron gangala da Nala dundi ro me basala. Amma shi kulje wala na ma dundi ya tura da jazal na.
1: Shin da dole?
2: Shi kulje ko sun yare. Shi nala dundi ya tura da jazal.
1: Dundi ya tulura.
2: Dundi.
1: Data ganala kura.
2: Shakare jiri ta matara nda. Shi ma da kai wadan kuma da beto da ja kana yarin da jazal na.
1: Aire?
2: Beto shakare wala.
1: Yarin da
2: Yerindi.
1: Inela yerindi.
2: Kama da moto bulande jakanan tine yeru alin yare. Dufo yerindi yare kwa zan.
1: Buro na chanda wadu?
2: Buro nila dufo son wale kama karanga ale dufo yerindi yata wale.
1: Yo nzira chilula tona.
2: Nzira yerindi tona. Ngila say tuja.
1: Ngila mashallah teida yinyura askrina. Loktu buru wadi ya loktu wala buturo tupayidu la sumo wakaru yala nyakru zana ro. Vena anum. Tukudila di mahala. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam warahmatullah. Bater, da kliwa.
1: Kliwa sile ni na patu.
0: Kai, kliwa sile kuma da Madiba.
1: Alhamdulillah. Duma na jin?
0: Mamman gawo ba kashi. Darasan. Gura ma shama da ne wakil karafa da yau kirti ya wanda
1: zai. Ingula ma sha Allah taman kare kasuwe.
0: Alhamdulillah. Allah ne ni ke ke. Allah ne rafa wajuru.
1: Amin.
0: Ba zan wazuna kin dawo Peter yukuna. Nada ya sha kinau zari ya sha lamdan awgana gan amma san maso wa ukul lida ko linera du fallin yeri atun sila lupo mi yoni nende lida ko linera du fallin yeri atun sis ko lupo una nende ya di lida ko linera du fallin yeri ko una nende
1: ade badiol way manami kamduna daji tuma dinna jemi bayanam da ci lu way kandara kula da jarami kriti deso wadde sandu radio deso ko luro kula inde meji tam tam ngawo kula inde ade krinye jena nandiro botundo soda au paraskaram da goni konyen klewan anda kriso.

0: Glazoro harami kren tu neso nene yakan yese go zindara son kren ni kala mite fisgus kun nu da uwa felanzu fm paraskram di temtem paraskram do taman kare aka suwe da jarami kren tu neso na lan nan di robotu do sara go ni konyin tuma idin na play di temtem atlam do nasarai alla nan di su mon do so gambuaro assalamu alaikum
1: wa alaikum salam tawa
0: nda kuliwa nam duwana ji
1: nam ba ku di ko ko le na ka sara ji
0: Gila Masya Allah
1: Taman
0: kari agak suwi
1: Alhamdulillah Cuma Arangga ada alamak Jala Sefa Tadikan ala Ini Sindu Kudu Kudu Kudu
0: Ada ya Buta
1: Ya Buran Harus Ini Ini Yad Sindu Kamar Lirina Mari Sefa Pantiman Cuma Yad Ini Sore Itu Ada Dari Ada Ilan Cara Jadu Naira Ina Kapsu Kudu Nah Ada Ana Ada Ada Ada
0: Ada Ada Ada
1: Ada aji awa din dai kun bari ne na ta kun bi din kuma prani to tawa ma kuma ta kallo dai do tawa ma zuwa da na din yara tana ra tsala kalle daji ta tsata ma dai kuma har din yar tudin na wadana tsongoro ina wadana har ma na la da na ra tsikiru kuma ma dai ruwa tana kaman gale ne ki kuma rafi ma su na kine ma din yar ya tsin kun ma din yar din ala polen dei jari robo sai ma genera tu anara yeru da ka dai su ta do so robo na do so dei ke dana la kwan la buna ki ko di na do al di ka buna na era tu mi era ratu ko de kumari bari apana tu mi era ratu ko de di kumari ka tu ki ki to pa de patan de era tu ke tan de era tu do
0: al
1: ka
0: Amin. Gelat ada yang jual askrian lah loktu mungkin mana loktu alam botol itu mairin lah. Semua karuilan nya kerinda lah loktu ada mabeh na kami loktu doro. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nam, dimana jin?
2: Pak, pasang kan.
0: Dah fatu keluar.
2: Keluar selendah ini dah amus.
0: Bi alhamdulillah.
2: Tu ima sama ina ngura adam kolewe kolewa ya nji Nia gana nki jimba
0: Kwa mi zanji nini? Nam, tamar gare kasu ya, abi kudu mandiro
2: Kudu ya, amso re tuman ka onda uman sundu sata ima madi Tuma baran gare kongi
0: Abi baran ima tu kudum
2: Kura di kura kura ar tuman duma in sundu sata ima Ala zawad
0: Kula sinu mkuma kudu mala kudu mido
2: Kurari kurra alibi anayla dugu na nime ami Mara ufili tita falukwani
0: Shafa ndimi
2: Shafa ndimi naira dugu Adi kurra wa sunana sunana suwa suwa jili jili So vya andi nitamante so chila mfaida chino Alama kose iso Awala so bulim koko so yare Kose ili vya chillu falu naira finji Zora zora
0: Aja bari
2: Kul naira finji Bulum chillu kwa bdurula naira yerindi Wende kuro awaranze Awo ngalo ngalo ngirin chila Zain maharish naira fiu Amnanzuru naira fiu
0: Naira fiu
2: Aje wende shinkafala che naira duu nyeru Uskunu na kulpati che kam kiri
0: Uwono nimi kaza nimi ya Uwono nimi nida
2: Uwono nimi nida Ujin du kutu ya Chal tukin maya ngalao
0: Aje gila wita Dela ni
2: skis. Kurman au kalam kalam kuya samun au makuroni de. Ya awalan Byron azu zain marshi shakarin dur naira du.
0: Naira du.
2: Ade basan kelewan cino.
0: Ngela mashallah tida ya yura skrela. Loktu goru bari ya loktu Allah botro to bai rinna au do jemiso ya tlala kamaro kunta wadana mada nya baranam shakur ma hutugul mai de. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nam dumara jin
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: bazan mun ga ba kaje wace ga kura ma sama lame
0: ngila wace ki shoro abi kudum
3: daji bazan kwano do wace ga ada krizina ne
0: ai abi kiri
3: kwano
0: zin
3: au ku ka uma wa kwari ne da dukira fin ya kini yokana de kwano ne da dukira ku lugo uno lono
0: nziran du ndiye to ndu
3: ade
0: Loktu balan
3: lokti fallan timin ki dida yi kuma ala barasi ko kuma ga nga wuda ne ra du men ya kene ra yer tilura na la du men ya kene yer tilura ne ra fiwa
0: ja buru na ra du
3: ja buru ne ra du nyo de waru de na ya
0: yo shirin niske ga na to ndu
3: ah de bazan ajana ma kuma zo zina ga ala manin giri zina ro ngui ajana ajana kwa yabo le video ro ne ra video ro tele ni wat kana ne ra ro tele ni kana ajana ro
0: yo ajana follow zo ne ra fol
3: ah de ajana ne ra video ya te video zuro den ne ya kai be se dia zuro den
0: anyi ni karma isa gobdo
3: ale gila gila gila
0: gila wa ya allah da ya jira skira gila da jara bi kritije so allah dare da jira for scrub da tabta for scrub do taman karya kasu yaro kashe susu sawan cire wa bana zan da for scrub da ita ga kuna rata na so engineer da kunya hafsuna kula le ma play kiji kiji na da su for scrub da nan direta ga kuna kula ina da for scrub da don ita ga kuna hasan muhammed wa nan dia sai lokku ya

singila mashallah karantu ade taman kariya kasu ya karnu sai da Hassan Muhammad Dawar zai ta gatsu kuma waktun da sa arakrominti indiba a sa raka ka kallin fotunan dirawar makana ite nan diro haura da ni da ta ci fodi sai da ku da ta gatsu kawduro ada karnu.

0: kaman zuribi a kilan zuro fai da jin lara ka kam gari rosu kaladin damar shi ma ti baba
1: ngusa kaman za su wani risa din
2: amsan di arma ka sun zawo mambe a gumno ne a da kudo ya da gumme da kilan zara gubsai
3: ya kilan zara gubsai
1: kilan zara gubsai
0: ha chap waye dina dina jide
1: gambari waro nuna man
3: dina dina zina
2: gambari waro nuna man kolle ka ni ne jimba ada shi ma kawuri kin ara kame da
0: da su ko ne jiba do falda
2: shi ma gambari wa
3: nuna da mami yaro nuna man
2: yo ko ya da kumbu kawai ya ruwa da haru adam mana da man koroshi umma alai salatu ya da sha
3: alaihi wasallam
2: ko su ara na fallin nafsa riwa zoyin ba sai ya kawuri da juro ada am andi angirin ko zana sa da gul zafanye sa riwa da tuyin baladin kawudo to wandin kin ga yodo ne ngudo ko wude kuran zuro sidin made
0: yo adi mana do
2: ala ya sidi tuma ngana fura lai malam za kin ga ko zina fani maya kuru kamu wala ya kwanza kin ga ko zina sandi ya futu sandi duya ye kuran za da wani isma nduma isi lejin ba illa shukura da jeza diriga da kilzai isi murar da tiriwa da ngoja da gabsana da mana duro na zai kurushi ala barasa kuro lejin nan nuwajin shima kan rya gulzan gudo kaudu shafartin kullume nuwa ta da ada kakanze bur musu ma ala yanzu tana da kirmai diriye so wanda ada hutu jama'an zai sha zasa ana diriye so wanda yo shima gudo kaudu da ji gambari waro nuna man kulle ko ni ne yimba kauri
0: kan so din wan zurbu bajana
3: are
2: da kan tulur me shima da rai ma da a wudu kalimul labkata man dewa ala nan karsa da tuma ba
0: har karau
2: duso ma sadi shin ada shi ma dina ku dina yaro kashe do
0: dina ku dina kashe do ba wa zana de surawa do biya tulur ko ma Allah ba abba de
3: san ma san surorin be zai ma dai
0: san surorin be jina
3: ada
0: gila masha Allah ba abba bula masha gila zoro ba abba bula ma kruntun da soyayya tamtam don ya da shi ma ada gozai no saudo awaka da surorin lejin ma be ji surawa do ne karma sandi tulur anar ko kuma Allah Glazor har mikrin tunde kirma an da karanta ba dai mallo na ma fresh cream don ne yare tima ita gatti na kara Qur'an la baras kro ko so tani martawa surullan bayna sadina kashuru ta nasmaro ba abba bula malaji amat andiron yare zu il mutuwa kash mutuwa zutina kara kirtima dai so lanye flying day mkakai burnun lefalan no ta ada kunya isha fresh cream shi ma da sana kan indi mi ragoye koyen
4: burnun fato ne lefaro no ata Qur'an bannoy ande am clever ande ko ndo dawya lande nanne fitna

0: Masha Allah Glazoro haramikrintunde tumangana ndiye tamtamdo ne flei kanure ada gonwaro ala klandia klizukuro ala andona telefaya sara haramikrintunde daji nande dubul mana waida kanya nande ruptin surfas kamdon yariya timia allan aidrosro gonwen klan dual de shima kuri usku fal deolar fal usku fal deo arask kuri lala ma kuri lar kuri fal udio indi kuri lar arask deolan and their funding kontunde so fras kramdoni nyariya timya kranwin na karaw ndarason ya lagdi lato nigeria island awande ka yarame harame kontunde dakashana nde bobono ruptuno so fras kramdoni nyariya timya allan kla ai drasro konwen klan assalamu alaikum Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Daruya.
0: Clear lady, don't talk clear.
1: Clear to the wish to zero.
0: Nale la le marhaban. First come yari at me.
1: Sare de ya fasiya shit de ya kit problema de wi fi.
0: Ngla ngla.
1: Kwa de baba I don't know to get there. Ina ile ginda sama so gere gere tulur. Du sama so boye.
0: We hadi.
1: Sorodin na karo no yamga yembe sorodin ardiya bai bena au kara da tatu sorodin
0: biya au kozina wa ba
1: au kozina wa ba dai na so man amma so kiliya dina da gana la yin bar bari zuna yi dai akrari shi ma ko dalin da abiya yi au fondo ma roma doctor da kwan da akrari ne wallo na ma na marum da sai da zu ujin da abin da nan yana zu and the Africa war
0: wonder
1: when they out tomorrow will be there and there will be a war that will be there and there will be a war
0: ngala mashallah askin yana yiro fandom rupto mailan mashallah harami kruntunde first come done in yariya timi ay karnuina karo ndarason mita fiskus kunuta walan assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: marhaban
2: ndarason da kilewa
0: kilewa aslim
2: Barkau.
0: Alhamdulillah fraskam nyariya timi. Ba
2: fara wusa wusa
0: gulana. Gila gila susun zaru la ali marhaban. Allah baras krungo. Gila ya fal mata ngodiya. Fraskam nyariya timi.
2: Ah
0: ni.
2: Mhm. Ai ndiya da akra mara wal tsuma herro.
0: Gila.
2: Ala ni ran da akra kuma ala barad timi.
0: Ade.
2: Gila fara diyo diyo.
0: ما شاء الله انقلا على عندي ادي انقلا يا فلمتا انقلا زور اسكرني انا نيرو فندم روب تو مايلان كرنتون دي سوفر اسكرم دوني نياري اتي مي اي كرنو بينا كاراوند راسل ميتا فسكو سكو نوتا اولن السلام عليكم
3: وعليكم السلام
0: مرحبا فاسكم نياري اتي مي
3: لالي وشي سي عائشه غني محمد نورو لمان
0: Ngila ya Aisha tu goni Muhammad. Ngodi ya ala baraskuro baaba bula maanduro. Nyarizi ili mutuwa zutina.
3: Ala baraskuro nyarizi ili mutuwa zutina. Ni ta awaka jara gona mkatarumi mamatumo mahanja kuya ala. Ya awabura hawa nyo ya goni nini. Kutu amu angaizana nje askira de. Kuma wala. So ala ya askira ni kamdo batungi au de kamira audio mairati.
0: Askra da shima okla
3: zaura awura kala awura shima sura kinga awlan ba kena daji askra ma sura wanne kama am awdaru ja sa da sura ran sana kanuriyan da zaura sura ma ro wanne ku nyari so jigi nyari so andoro kitin so zo tinna sura kinga nde lungon ye ne kenan rayuwa nde sura din rayuwa tikin sura kinga nde lan daji Yoro kishilangoni ya suru kiningandero gwenye ikiru andero saliya roro chidiaye na chatilambe kanure lankalande suwa fazae ndo mwana yuna alangu imana za fazae ya jumana zae anandikiru nturu gwenye ushilangisila jiona ankara andero kuzae
0: Ngala mashallah Amin, amin, gila zoro ya ishatu gwenye Muhammad Gila haramikiru ntundo diwaldoni bonu indishi makuri lar kuri fal udiyo indi kuri lar araska diwalan andia fanduin. Faraskamdone nyari ya timi ya karunwin na karawunda rason mita fiskusku nuta uwalan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah ya chitibili wateka. Awa hikuma kuda guldana ade.
0: Aa.
1: Hili merendam yeso kwa zoro waja kito mari. Kuma guldana ade ya jitama rumari.
0: Shia bi aja pa mari.
1: da ma rumba sai dai shi ba garo ke laso a wajili kuma kasu sai so ne na wullare gina da ruwan ji ma sai ya kala la yana da man ta rumba
0: a hade
1: kuruto no so kura la bone kiro sada la ya so kuri ya so are sai da zo ku kuma saman sada so la so dun mu ti fara so su tara jiya wala yana ga na so sai da zo ku
0: zaksi
1: a dai dai kin ma yo a dono sai dun are
0: ni shi kuma titibilimi futu yero andru futa suti nashado ne karma amde kura ada a o nganganye no walja karma she ba yanzu na hatta na tun le Friday suka kamla fatomanz a wala miskila la gaya kamla is hatta sororo gasa a wala kumbuye ya solo nan karo sata zat gnazai suna
1: yo are zo no baro yesu kuma wala mun jira su sada kuma da kaman da kuma la re duso kama da sasarai kama dudo amun ne jina da audo no amkurai sadu kwairo kura ti sana rumare a wani gutura da sale do do mai kena de le peron tan da do le no kama da maran de un puto kura karaka anga do na ko le na kura kura ya da sadu rumare ta so so kuro din a
0: darasin rumare
1: darasin de na kuro mai mona de so idan gangayo
0: kanadi embeji kuru kan madara da te embeji Masha Allah. Kusota yi martawa so wanda hada zanama da sandima Ali Babagana Gajuwa Kur'adema ba Abba Bulama Alhaji Ahmadta Kur'adema Kurtunde so nan didone bobonu Sorlan Shawariya Hawailan a tubangana Shawar Doni Hawailan su makaru yan kurtunaro kurtuman da so ma Fatima Girma Modu first come shima da nan dro da warnge ita katkuku wannan dia sai kam kafuwa ma assalamu.